0: Radio Moçambique, Tichi Xavashi, Xaspunzan Kulugaza. E como é que é um pequeno 90.9 MHz, frequência modulada. Ca antena nacional, e acha aí 87.8 Canchanchai, Cachocue 97.8 Camasingiri, e acha antena nacional e 101.7 FM.
1: Tindambi, tienga tilikutwala na katinsuna.
2: Jayamba tivi, lawa matengalita kumati.
1: Tivikeli, uva uchikumetela malaria, mafambela kule na wena.
3: Biku wa shitsundzuxu mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa Xikwalakwala na Masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa Xigubu, Masanjena na Mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Cinco horas na sete minutos, os mentiriários de Moçambique, missão provincial a Gaza, Rishile Mixete, Rishile Banyini, Rishile Xigubu, Rishile Xikwalakwala, Rishile Mapai, Rishile Gijani, Rishile Kama Singi, Rishile Kama Sanjene. Agora lá que eu vi que lá não esquecemos Xigubu, Mabalani, Masanjene. Aí eu choco, Mababalaz, pode marco. Kambe, Yamchem Vula, porque é o terreno. Na bangale ka swifundza leswi ntsena swi nga ni ka makhesimusi hambi hina yi nga ri ka makhesimusi pela rixile ka Xokwe, Bilen Masia, rixile Limpopo, rixile Ncongweni, rixile Ximbutsu, rixile ka Mandlakazi, a rixile hinkwako lomu mi kumaka miri kona muyingiselo ku rhandzeka hi navela ku ve mintirho ya Radio Moçambique yi fikela ku laveka kona a ni ku hi nga ku hambisena swito swa ku rixile ku lava ku hi mi byela swa ku se rixile swona ke kusa loko hi nga mi byeli mi nga kala mi nga swi twisisi laha ku laveka kona twana ke rixile mpela nga tlhava sanga yehla nkova 5 na 9 minutes.

5:23 na kadra Billy Mandrazi. Ai, nika xitani lexi ngo endlekeleke mpela kambe a tiyiselile ku a ka mina swa fanela ku ve ndzi tirha mpela kusana hambi vamamani lana ka ha hlawuliwe munhu lana hinkwenu kusa vamamani phela swo se va ni xithuzi xin'wana se manjhe xithuzi lexi va xi kume kwala ka mintirho leyi va yi endlaka 5:23 or ziyana zaime a ku dendrika tin'wana yo khumbukela mpela

0: 5:37 minutos. Tsikani ku rila mpela mi kwala xibomba xa romo xiku sa. Mi ta kuma lomu mi yaka kona mpela ndawina hi ni ti tsomba to tala lomu ti kwenzwa hina. Se u la ku khala loko a manyiso ta kuma. A swiketsa u ya kisiku ta kuma mitsumpula ka njhenjhayo ta kuma mpunga. Kwihi na kwihi ku ni tintshomba ta misava ku laveka hi tilondzovota. Nambileswi tinguva se ti yaka ti cinca vabiki va nkama hi lava va huwelelaka ku veni ku nga ta tshuka ku nghenanyana xihala xa ku tika ngopfu swinene ka masiku lama taka kumbexana ka tin'hweti leti taka. Kambe ku laveka hi yo ndlela leyi hi tiva ku ve hi endla xo karhi mahele ya mahlayiselo ya kona ya swakudya. Nambiloko hi tiva kumbexana ku nga hi nga endla xo karhi loko hi ni swifuyo hi tiva a ku ve hi nga swi endlisa ku yini mayelana ku cincisa swifuyo leswi hi kuma swakudya swo karhi. Leswo swi endlela ku ve hi tivonelaka swilo swo tala hi nga vulavula hi swo swihala leswi swa ha taka leswi va swi bikaka. Kuveni hi nga ngheni mpela ka kuve hi karhateka mpela. Le ka 5:38 minutes mitirho ya Radio Mozambique Misori Provincial ya Gaza hi navela kuve muyingiseto ku rhandzekani mixunene ni hinkwaswo leswi swi tsakisaka hikusa a xuvwa hina hi kuve mitirho leyi fika hi laha ku laveka kona eka wena muyingiseto wa ku rhandzeka hikusa i radio hikusa muyingiseto wa ku rhandzeka kona. Loko muyingiseto a nga li kona mpela hi tshemba leswaku a hi nga ta va radio. Kambe swa risima swa tsakisa mpela ku tiva leswaku muyingiseto ku rhandzeka tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mozambique hina hi kumeka lana ntsindzo hina dropeni la ka ncencai Byrons ndzhaku ka xikola Joakish sa po hi la ku ya leyi nyambani laha hi nga gqina kona na yina Jose Mukhavele a ku ya ka ncencai se hi ta gqina kona swo swi teka mbuvanyana matsuva mbuvanyana ku eyi bo hi nga ta vulavula swo tala hi to mi kwehleta mbuvanyana hi byeletela swo kasini swini swi endlekakakwatsu 5:40 minutes kota ku 5:45 minutes matimu ya siku ta nyamuhla Alfred Jose Muyanga chava hi chumbutela matimu ya kona nyamuhla kele rixile swona
1: kumbangikeni mungu muti mbuvanyana

onhiki swo nghazi kambe ave a swindzuluta switimela leswi ku va xin'we nkarhi wa kona a ku sungula ta vukhinyavezi la matiko ya Europa a America. Hi nkarhinyana wutsongo matiko ya tikonkulu Europa ma sungule ku va ma tiyavela a swihlale hi ku hambanahambana ka swona. Vatshami lava nga kumeka ka muganga lowu va sungule ku va va xaniseka hi ku va va nga na mahanyele manene ngopfungopfu to dya. A ku ni tixaka leti nga vitaniwa vatayinu ni vakahibri vatshami lava katsongokatsongo va yeke hi ku va va suva van'wani hi ku dlawa kasi van'wanyani va suvile hikwalaho ka ku va va nga ha hanyaka matshamelo ya ku tsondzoma ni ku va va sindzisiwa emintirho ya xibalu. A ku va ku ta pfaleka tinxaka leti ti nga ha suva nakona hi ku va ku nga ha voneka a ku pfumaleka ka vanhu ku va va tirha eka masimu ya vakoloni. Bishopu wa tiko la Spanya Bartolomeu de la San Casca a ve a swingata leswaku swa le sima leswaku kongomiwa a tikonkulu Afrika ku va ku ya khomeliwa a swibochwa. Swibochwa swi khomeliwi a Afrika swi ve swi famba swi kongoma a tikweni la Haiti ni ka matiko man'wanyana a tikonkulu America ku va swi ya tirha eka mintirho ya masimu. A xihlale Hispaniola xi ve xikulu ka ku va xi bindzula a chukela xi ve xi kumeka ka ndhawu ya ku sungula nakona a li tiko leli li nga li karhi li phakameli ngopfu swinene ka ta ntengo ni tiko la Mexico na Peru lana ku nga ya kona a matiko ya Europa ku va ma ya gweva a chukela. Matshamelo lawa ma sungule ku va ma naveliwa hi matiko ya ku tala lawa ma nga le matiko ya vukhinyavezi. Hi lembe la 1586, Consorcio Inglés Francis Drake a sungula ku va a hlasela a ntsindza wa xihlale. Hi lembe la 1697, vafurwa na vona va teka tlhelo ka ndhawu leyi namuntlha yi tiviwaka hi Haiti. Ku hundzile a malembe na ku li karhi ku voneka a wukarawa. Vana va tiko la Haiti lava va nga li karhi va tsaka hikwalaho ka makungu ya vundzuluki la France la 1789 na va li karhi va rhangeliwa hi khale ka xikarawo Toussaint Louverture va huwelele hi khambi la ku sungula Republika la vanhu va nhlonge ya ntima lana va tsemeke hi ku hetelela a timhaka ta wukarawa. Ka nguva ya kona lava va nga ha landza a mintirho ya wukarawa va ve va chocholoziwa. Kambe hikuva ku nga na a xikongomiso xa ta mafumele lava va tlhele va kokiwa ku va va kumeka ka nkitsikitsi ya ku hambana leswi swi nga hamaha ku va va lwisana ni xitshungu ngopfungopfu ni lava a vana va France va nga ha sale ka ndhawu liya. Hi matshamelo lawa nakona ku ve ni ku siviwa leswaku ku nga vumbiwa a mimfumo ya ku va ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku va ku kumiwa a nkhululeko eka matiko ya Karibi ni America Latina hi ku tala ka wona. Na va le karhi va londzovota a ku banana ka mavonelo ku nga ha voneka etikweni la Haiti. Vana va America va sungule ku va na vona va nghena etikweni na va le karhi va kuma a timale va swi kotile ku va va ndzuluta Haiti tanihi ndhawu ya ntengo lana va tekeke a makungu hinkwawo lawa ma nga li kona ma nga yelana ni ku va ku bindzuliwa chukela ni ku va nakona ku yakiwa a tinjhanje leti ti nga fanela ku va ti fambisa a chukela ku kongomisa a mabazara. Hikuva Haiti a nga swi koti ku va a fambisa tiko hi laha swi nga laveka ha kona hi tiko la Ximerika li ve li seketela hi timali. Mhaka leyi i maheke leswaku ku voneka a masontsho ya Ximerika lawa ma dumeleke ma tlhela ma phanga a muganga lowu hi 27 ka Zulu wa lembe la 1915.

0: phiwa lava xanisiwaka hi mavabyi ya diabetes. Nhlari Frederick Grant Brighton ave a tsumbula a insulina, murhi lowu u tirhisiwaka eka vanhu lava xanisiwaka hi mavabyi ya diabetes. Ku tsumbula ka yena a ve a susa a swirho swo karhi ndzeni ka ntswana, xirho lexi xi mahaka leswaku ku ni ku hambanisiwa eka chukela eka miri. Na a ri karhi a chela murhi lowu a wu tsumbuleke, murhi lowu u sungulile ku va u yavanisa a ngati ni chukela emirini ka ntswana. A ve murhi lowu u tirhisiweke hi makhambi ya ku tala, kambe a ku ni swikanakaniso mayelana ni matirhiselo ya kona, hikuva a swi fanele ku va murhi lowu u cheriwa makhambi ya manyingi hi siku ka timbabye. Nakona a ku nga tiviwi mintsengo leyi nga fanele ku va i tirhisiwa leswaku va vanhu lava va xanisekaka hikwalaho ka mavabyi ya ku tala chukela emirini va ve va pona. Ka dokadokisano hikwalaho ka mavabyi ya diabetes, eka lembe la 1920 ku sunguli ku va ku ni ku khanya mayelano ni ku va ku suvisiwa hi ku hetelela a chukela emirini ya vanhu. Eka malembe 1930 ku ya fika 1940 swi kotekile ku va ku ahlukanisiwa a mavabyi lawa, nambi ku va ku kumiwa a mintsengo ya murhi lowu u nga ha fanela ku va u cheliwa ka vanhu lava va nga ha xanisiwa hi mavabyi ya diabetes. Kamatimi ya siku namuntlha hi tsundzuki a ku dumeliwa eka xihlale IT n'walungu ka tikonkulu America hi Vincent ka Jodlo wa lembe la 1915. Nakona hi vulavulile namuntlha ka matimu ya siku hikwalaho ka nhlari Frederick Grant Bertank, loyi hi lembe la 1921 a tsumbuleke a murhi insulina u tirhisiwaka ka ku va ku laphiwa lava xanisiwaka hi mavabyi ya ku tala ka chukela emirini. Matimo mabaliwe hi Alberto Mazanga, matoloko makhala ma kombisiwa hi Alfred Muyanga, ka vukhandisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Matimu ya siku ka ritu lana kuloro ntiro Alfred Muyanga. Kongo makarhi wa sezora leri ita tlhela ku vela ku ta ku 8 na 10 minutes ni mahungu hi miso provincial gas. José Guimarães

Rishile maungu mhlayi Nicola Mukhavele. Ku fika ka ntlanu wa magidi ni mambiri wa vahanyi va le xifundza xa kaya xifundza nkulu Sofala va le nghozini ya ku kumana ni ndlala ku vulavuliwa hi vahanyi lava va ku fika ka va nga luza ku fika ka madzana mambiri wa magitari hikuva ma hluliwile swiharhi swa kwati ni tindhambi. Murhangeri a vonelaka ta mintirho ni bindzu le kaya Domingo Zalfandiga a hlamusela leswaku ku pfumala ka swakudya ku ta va kona hi ntsimatshima le antsindzeni wa muganga lowu ni ka miganga ya Ntopa, Sashombi, Nyambalu, Johnny Mambo, ni Johnny Mabomu, ni Shatala. Mfumo wa xifundza xa ka Masingiri lomu ka Gaza u karhi u yisa mahlweni mintirho ya ku tatiya vahanyi leswaku va tivonela tlhelo kambe va leteperela tindlela ta ku ti fikela ka nkarhi wa ku hisa ku tlula mpimo ku vangiwaka El Nino ku nga ta tshuka ku dumela miganga yi nga leyi ngaki ka tin'hweti leti landzelaka. Tanihi vabiki va nkama, El Nino a ta va a vanga mumu wo tlula mpimo nakona a ta va a vanga xihala ka nguva leyi taka, leswi swi nga ta va swi dumela hi ntshimatshima migwalo lomu masin'wini. Hi ndlela leyi u rhangelela xifundza li karhi li bandleve eka varimi ya ku veni va nga xavisi timbewu matshan'wini ya ku ve va fikela a ndlala. Murhangeri wa xifundza xa ka Masingiri Sergio Costa u hlamusela leswaku varimi va karhi nakona va ndhuzeriwa ku veni va lavetela maqhinga ya ku ve va nga kuma motobomba leswaku loko ku tshuka ku nghena a ku hisa loku va nga nyimeli mpfula kambe va kota ku kuma mati eka nambu na vatirhisa a mamotobomba. Holobye ya tiholobye yi ta gqova mixu lowu wa nyamuntlha. Murhangeli muntshwa wa rhavi la nhluvuko ni vubindzuli nga Fund Development Sustainable ku vulavuliwa hi talita Nadine Fui loyi a simekiweke hi huvu ya tiholobye ka nhlangano wa ugamu wa huvu leyi. Ntlawa wa bileni u bile mugqivela lweyi ntlawa wa ferroviari wa Gaza ka ntlangu wa xiyenge xa vumune xa mphikizano wa bolo xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Ntlawa wa bileni lowu tibeleke ferroviari hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we. Ntlawa lowu hi lowu ke u rhangelaka xikwata ni Setward Pont na ku landzela ntlawa wa ferroviari ni ntlhanu kasi ximbutsu ni klubi di Gaza lava nga ni a tipontu tinharhu ta ku fana kasi hansi ku kumeka ntlawa wa klubi di xitengele ni tipontu timbirhi. Ta matshamele ya nkama mahisele makomba leswaku a dropa la 30 lowu li nga ta hisa ku tlula mpimo na ni 29 wa magrau Celsius na mpula 28, Maputo Xexa i Pemba 27, Beira Kilimani 26, Vilankulu 25, Inyambani Ximoyo 24, Ivugamo Lixinga ni 21 magrau Celsius. Hi tilo kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi ya taka rixile.

8 horas na 16 minutos, minha entrevista à Rádio Moçambique, nos acolhe a ver com o Jornal da Manhã, chale com uma ONG e emissora provincial a Gaza, e chale boa tá, acha a Mfugeni, cola tropeando racante em China, e se mamãe, vlá lhe saco, em saco, colo com uma pinene, com bem muito que se te pata, nem me interleixe, engelis lança lá cá, e engelis saco ver, pata na ebonanga, na vlá com ver, minami, como é que a calum, stratuini, milcaremi, com goma, me tinda, o tanguina, tantiro, e na vlá com ver, me interleixe, nga tailanza, ele lhe fone lá cá, bay la club ka kona ke mwina ba chelva mimova hey na vela kube e chaela ila club ka kona ku bulavuliwa hi tinguzi ti kulukuma swinene ku heleni ka viki leli ka loko reportiwa a nguzi leso seke a vutomi ntlhanu wa vanhu kasi ku laveka hinkwerhu kunene hi hlonipha tindlela tinene ta mafambelelo mu stratwini ku saka a swi sasiki ku veni stratu swa hina swi simama ili leswi swi chelaka a usiwana hi kola ka kube ku susiwa vutomi vanhu se hi navela ku ve loko hi li karhi hi chayela mimovha hi chayelela ku laveka kona na hina wu hi tleketliwa ka hi pfunisalaka tindlela leti ya vuchayeli byinene bya mimovha hi kusaka loko mu vona leswaku muchayeli loyi wa movha a nga fambi hi ndlela yinene ku la kumpela u tiva ku muyangula nambi ku chika ke u swi vona swaku leswi va fambisaka swona hi swona ni kombela ku chika kasi leswo ku ve ni hi ta vhikela vutomi bya hina ni bya van'wanyana hi le ka 8:18 minutes mintirho ya Radio Moçambique emisori provincial ya Gaza ku mixu wa nyamuntlha mixu lowu hi navelanaka ku ve hi pangalatana swin'we ka mintirho leyi kasi hi navela ku ve hinkwenu hi kumekaka hi le le ku phandeni hi pfuka mpela hikusa hi tiva leswaku vutomi a byi vevukanga eso phandari mpela kumbe u nyongista kumbe Ai, na,

la go xavisela mani se we u nyiwa xoho xilavi jon what ale mbilu ya mhlophi ala ku xavisa ala ku xavisela mani mani a nga ta xava yoho kasi ku si nambi we n'winyi wa u yi lavi ke 8:26 or radio Mozambique miso provincial gaza mhaka ya la ku lava ku chipisa leswi swo kala swi nga ni risima ku lava ku yi chipisa ni leswi nga ni risima mpela se loko u lava ku chipisa swo ka swi nga ni risima i mani a nga ta xava swo kuve wena a wu na nkamana swo hele ka 8:26 timhaka ta ku chaya mpela timhaka ta ku vulavula radio mhaka ni swi tsumbuli khale ni ta ehla tshogweni a xalala se ni ya maxadeni se ni ya ni ya byala ti a mihlata ni mihambu ku ni ku hambana ka mihlata ni mihambu ni ya byala min'wambu mpela ni mimova ni tshovela mpela ni byala ni mpunga xidimin'wana le ni to byala tingholokotsa va ko va tiva ku tingholokotsa vavana va ti tingholokotsa 8:26 radio Mozambique lweyi rixile so mixeke khosa rixile khosene endla radio na yi tsake ngopfu swinene endla radio na yi endlela ku muyingiselo ku rhandzeka a ni mixo nene mpela xidimin'wana

8:39 minutos. Joaquim Machiani Makwakwa. Karavekane na kuphefumula ka yena ani karini bulani matambi vo kare na vona va veka kuphefumula le nada vandra zaun lava xidumingwani hambi nyamuntlha swa humelela leswo loko va ku vitana ka xithezi xikulukuma swinene kumbe nkhuvo wukulukuma swinene va rhange ku veka lava vakulu va kuma ku swo swi hi ta vitana va muziku lokali a ni gwerisa swale hina va le hina va ku yimbelela va le va muziku lokali se lava va vasta rweme va manimani lava ku ta handle lava yena ya hi vo va yimbeleli va koho se hina van'wani va le va muziku lokali a ku ey ya swoho swa karhata mpela kusa hi luza a risima la ku ve hi nyika ndunduzelo ka uqambi bya hina nakona Rad Msambiki a tipatsa ni mikiseto ku rhandzeka ku ve a ndunduzela vunanga hinkwanu leli mun'wani mun'wanyana a tikombanga ekhadi bya yena ku ni nongoloko u nanga la kaya hi xiyimo xa xifundza nkulugaza u nanga la kaya hi lana mikambi hina yihi yi nga nghenaka ku ve yi ti tshandza yi veka leswi yi navelaka ku ve yi veka swona swa nga mukambi yi veka ku tsaka yi veka ku yimbelela hinkwaswo leswi mun'wana mun'wana a nga lavaka ku ve a swi veka a ni mukhandlu ka vunanga laha kaya leswi vulavula hi xiyenge xa lembe ri hina ri handle ka vunanga la kaya va kona van'wani lava tsutsumaka va ku a swi a ni to yi nghena a Ngoma Msambiki Ngoma Msambiki naswona hi ndhawu yin'wana yin'wana leyi mun'wana mun'wana a nga nghenaka hi nga vulavula hi nqambi ya Dart Louis hi nga vulavula hi mayela maphoyisa vana va lomu kaya va nghenile Ngoma Msambiki i tinqambi tin'wana va Masalex va nghenile Rad Msambiki a ndunduzela hinkwaswo se swirilo leswi swi vekiwaka va xidimingwani va Joaquim Makwakwa Rad Msambiki 8:42 ku fana ni nqambi leyi i Cesaritz Cesaritz a yi ngheni unanga la kaya u nanga la lomu kaya phelena pora pora loko u nghena Joni Joburg lomu ya maDurban hinkwakulume u ta ta swa ku pora pora va li vhekuza va cina a ku na khesimusi Joni u nga ta fika siniyana hi ku yimbeleliwa u nga nga litwa u nanga leli i u nanga la kwalomu kaya a huma nyokweni mfana lweyi a ncongweni loko ku inyana la igrace ku ngiringiri kambe a vunanga leri a byi baka hi leli mi li twaka ke 8:40

Rishile mahungu muhlayini kwalaho mukhaveleni. Ku fika ka ntlhanu wa magidi na mambirhi wa vahanyi va le xifundza xa kaya xifundzankulu Sofala va le nghozini ya ku kumana ni ndlala. Ku vulavuliwa hi vahanyi lava va nga vona ku fika ka madzana mambirhi ya magitari ya vona ma hlaseliwile hi swiharhi swa khwati ni tindhambi. Murhangeri lava vonelaka ta mintirho ni bindzu le kaya Domingo Jalfandika u hlamusela leswaku ku pfumala ka swakudya ku ta va kona hi ntshimantshima le ntsindzeni wa muganga wa le kaya ni ka miganga ya Ntopa, Sashombe, Nyamabalu, Joni Mabomu ni Shatala. Mfumo wa xifundza xa ka Masingiri lomu ka Gaza u karhi u yisa mahlweni mintirho ya ku veu tsatsi ya vahanyi leswaku va tivonela tlhelo kambe va lavetela tindlela ta ku vhikela ka nkarhi wa malanga lama taka laha u nga ta tshuka ku voneka ku hisa ku tlula mpimo la ku chiwaka El Nino u nga ta tshuka ku dumela miganga yi nga lingaki ya lomu tikweni ka tin'hweti leti landzaka. Tanihi vabiki va nkama, El Nino lweyi a ta va a vanga mumu wo tlula mpimo nakona a ta va a vanga xihala ka nguva leyi taka. Leswi swi nga ta va swi dumela hi ntshimantshima a migwalo a masin'wini. Hi ndlela leyi urhangeli la xifundza li karhi li bandleve ka varimi ku ve ni va nga xavisi timbewu matsin'wini ya ku ve va ti fikela loko ku tshuka ku nghena a ndlala. Murhangeri wa xifundza xa ka Masingiri Serge Costa u hlamusela leswaku varimi va karhi nakona ku xana ku karhi ku ndhundzeriwa varimi leswaku va lavetela matlinga ku ve va nga kuma mamotobomba ku ve ni loko ku tshuka ku nga voneki timpfula va kuma matshamelo ya ku ve va rega masin'wini ya vona na va tirhisa minambu. Holobye ya tiholobye ta tigova ka mixuwo wa nyamuntlha murhangeli muntshwa wa rhavi la nhluvuko ni vubindzuli yi nga Food Development Sustainable ku vulavuliwa hi Dean Fui a simekiweke hi huvo ya tiholobye ka nhlangano wa ugamu u endlekeke wa huvo leyi. Ta mintlangu ya ku tiyisa miri hi kuma leswaku ntlawa wa Club de Belen u timbelile mugqivela lweyi a ntlawa wa Ferroviario wa Gaza hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we eka ntlangu wa xiyenge xa vumune xa mphikizano wa bolo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Ntlawa wa Belen hi ndlela leyi u rhangela xikwata na UNICEF wa tipontu ku landzela ntlawa wa Ferroviario ni ntlhanu kasi ximbutsu ni Club de Gaza lava va nga ni tipontu tinharhu hi vugamu wu kumeka ntlawa wa Club de Xitengele ni tipontu timbirhi. Ta matshamelo ya nkama xifundza kuxana dropa la ka 30 loko li nga ta hisa ku tlula mpimo ni 29 magrau Celsius na Mpula 28, Maputo Xexai na Pemba 27, Beira Gilmani 26, Vilankulu 25, Inyambani na Ximoi 24 i Vugamu Lixinga ni 21 magrau Celsius. Hi tilo ku kombisa mahungu rindzela man'wani ka minkarhi leyi ya taka. Rixile.

0: lixile munyiseti wa sungula nongonoko rito lantsongwana.
1: Nongonoko taka ka mtsongwana uya fika ka mtsongwana.
0: Anyamuntlha hi ta vulavula hi lisima la ku hambanyisa magelo.
1: Ina hi swona munghana midina kambe a ni la swi tiva ka wena swa ku wa swi tiva swa ku yini ku hambanyisa magelo.
0: Ina na swi tiva munghana mi kambe wena u tsutsume ntamu. Hi nga se khulume nhlokomhaka nyamuntlha munyiseti ku lakwa swi tiva swa ku apalanga tiweva mani. Yini mikhandlu hi nga ta va na yona ka siku la nyamuntlha?
1: Munghana midina eke no khohlwa eke ni ku ri yozi ntamu namuntlha.
0: Khululeko u ta swi tiva.
1: Se munghana midina handi ka nhlokomhaka hi yi mikhandlu hi nga ta ve na yona namuntlha.
0: A nyamuntlha hi ta ve hi bula yi nga leswi hi ngo maya sweswi ka mukhandlu mabulu hi sweka ka mukhandlu ta maswekelo hi tlangela vahlanganisi va malembe na hi nga khohlwi na.
1: Hi swona u rhandza ku cina kambe u swi tivi.
0: Na swi tiva mina Alton.
1: U ti ku cina u nga yi cinela nyana. Se u liva ku vona kaya leswo se vitana hi divanya ta ku vona sweswi.
0: Divanya tanitani vona na ncino
2: sungula ka wa u chetela u thula a wu ti ku cina u cina yi nhonga yembeleli u pfa u yi khavetela
0: twa u nanga ka nhloko wa mina.
1: Se pra hi kota ku twa hinkwawo a hi hambi ka u nanga.

0: phela sikanzilwa kathi kuthina ma nempalile uhlokwa ndikuthini nkwandi wokosti ukuthina ma
1: nje na ubadlanga
2: jine nga jina yomiyela ku vulavula nyuku a wu yi dyoni ku hefemuteka
0: podi wehefemuteka kambe a wu nga cini nchumu nje
3: aku cina hi ku khavetela vanhu Geraldine
0: awe ni khavetela vanhu mi hayi wena u pulu wundza nana wa pfuxa u thulu ma umbulukelo ma ku chaka so hayi khandini
3: se Geraldine tika lela a hambi ka nhloko mhaka namuntlha
0: edivanya tshinelo ta yi khumbukisa
1: muyingiseti nyamuhle khulume hi lisima la ku hambanyisela magele
3: se ku hambanyisela magele swi ni lisima kumbe hi gedetela nyama siku ni siku
1: a ku ganyama swa laveka kambe hi ku ga siku ni siku
0: ina hi swona munghana wa mi edivanya a ku ganyama swa laveka majaki ku ga siku ni siku hi ku swi nga hi vangela mavabyi ku lava ku hi tiva wu cincacinca a nyamuntlha u ganyama mundzuku u gama tsawu mundlwani u gama khofu u gama uhambu ni mtsungula hikuva swi ni mavitamina
3: ni matsawu
1: nambe bomu
3: a bomu ini ku yi chela ka nyama loko yi temperara
1: hayi leswo ntse a bomu la pfunisela ku yi engetela ngati ni ku yi kuma vitamina C
3: hambileswi bavaka bomu a vitamina C yili kumeka madin'wa
1: hi li kuma nyika madin'wa ma yinika mabomu ya li kuma vitamina C
3: swa tsakisa naswona vunghana kaya wa funda swo ku la hi cincacinca magelo hi ta vekisa vutomi la hina
0: leswi khulumaku lisima la ku hambanyisa magelo efambi ka mukhandlu ta maswekelo.

0: hey vuyile a xokugala swi haxi nandzika ngopfu swinene na tshemba swa ku mungani wa hina le kaya a tsale hinkwaswo hi nga pra u tirhisa pa ku sweka swakuga leswi hi nga swiga
1: na mina na tshemba se swoswi vanghana va mina mi nga ni gwela swaku lihi lesi mali ya ku hambanyisa magelo hi ku mina for example ni swi rhandza ni tama ku ga swi dliwana loko swo koteka a ku ni swi dla siku ni siku a ni ta swika
0: na da mungana wa midini we hambe u rhandza ku ga swi dliwana nompodi swi ga siku ni siku ku ni sivula ku kula nguga matsawu u dya mhambu u dya ntsumbula u ga masiku lin'wana tigela xidliwani u xi lava
2: hi swana mungana wa mina hi swana loko hi ga muchumu wa ku hambanahambana hi kuma mpfuno wa ku hambana loko for example hi ga nyama hi ta kuma matimba se siku leli hi ga kuma tsawu hi ta kuma mpfuno wa matsawu se siku la ko hina hi ga madin'wa hi ta kuma mpfuno wa madin'wa
0: loko swi lava swa ku loko ga swa ku ga xoleswa swin'we hi nga ta kuma a mpfuno leyin'wani
1: ina hi swona munghana wa mina ku la ku ga swakuga ku hambanahambana hi ta kota ku kule hi tlhela hi hanya kahle
0: okay swoswi xa twala se munghana wa mina edivania wo baleki ntamu a tshunelanyana la
2: hi mina lweyi munghana wa mina also swoswi eyi fambi ka mukhandli ku tiva muganga musambiki
3: Awushini mwingiseti no zama ku dumisa mova hita kota ku yenza swinwe ku le a xikwala kwala inga xi doropane xa xifundza nkulu gaza kambe la mova uya la ku duma la nyima nkheno ringa ke eye waya la ku duma mova mwingiseti unga chave hita yenza nyima nkhela no ringa mova lo wazana wadum eya udumanga kasi ni nga fika rini yenja yini ku ta duma mova lo kula ku ni pfula kapo nyima ni pfula kapo mwingiseti swi lungile mwingiseti nyima ni khe ni u dumisa swo swike kumbe u ta duma dum ahe u dumile mwingiseti a swoswi hi ta endza swin'we ku ya kole a xidoropani xa ka xikwalakwala kola ka mukhandlu ku tiva miganga ya musambiki yina ka mwingiseti nyima hi khoma xitaratu hi kongoma kole xikwalakwala a xidoropani xa ka Gaza. Xikwalakwala i xidoropani xi kumekaka a xifundzankulu Gaza a tikweni la hina la Musambiki. Xidoropana lexi xi mahandzelekano ni tiko la Zimbabwe. Xi kumeka a n'walungu ni Masanjena, awuxeni i Mapayi ni Mabalani, a dzungeni ni Masinjiri, ampela jambu, Afrika-Dzonga ni Zimbabwe. Xikwalakwala ani mapostu administrativu mambiri inga lawa. Xikwalakwala ni Phafuri. Xikwalakwala ani malokalidade lawa. Xikwalakwala Riu, Xikwalakwala Sedi ni Xitanga. Kasi Phafuri ani Mbuzi ni Makanda Zulu. Kuva ufika ka xidoropani lexi a swi karhati mwingiseti kolovo khwela xitimela ka Maputsu, ka Xokwe kumbe ka Mapayi kumbexi u yenza hi movha. Loko u yenza hi movha u tirhisa Strada National numero 1 i nga xitaratu xikulu xa nomboro 1 u famba u famba phe ku zo fika ka Masiya. Loko fikile ka Masiya u boxa xitaratu andze u fika ka Xokwe. Loko fikile ka Xokwe u landza swiporo leswi swi kongomaka a teka ndzelekano lowu u kombisaka xikwalakwala ku nghena ka tiko lin'wana i nga tikulela Zimbabwe. Loko u ta eka Gaza u jika eka Revela xinene. Loko u teka Maputsu u jika eka Revela xipapa. Angeleni u nga xava swilo swako talo. U nga xava tikanjo ka Masiya kumbexi u xava malambi kole ka Mapayi kumbe u xava amakhala ya lisima ngopfu swinene. Murhandzi wa mwingiseti a xidoropana xa ka xikwalakwala xi kumeka kule swinene. Ku lava u longela swakudya a ku va u nga godoli eku fambeni. Kasi lowu i ve mukhandlu ku tiva nganga ya Musambiki ni nga ku tiseleli ka lisiku la namuntlha. Mina na le karhi ni kongoma mwingiseti a swoswi na ku nyimisa movha kwala ka Masiya la ni ta xava tikanjo ni gama ni boxa xitarati na le ka Xokwe leyi se loko ni fika le ka Xokwe ni ta ve karhi ni landza swiporo leswi ta ni teka ka tiko le ka xidoropana xa ka xikwalakwala. Khele u timeka movho ankhela no dumisa ke mwingiseti a u nge te famba ngana mwingiseti ni makhela no dumisa how dumi no ganga much teach ina ka mwingiseti ni ta sala ndzama ku dumisa movho la
4: as crianças vão à escola aprender a ler e a escrever.
1: atikula hina lishongi ngopfu. He wena akushonga kalona
0: phelo ndiraza alishongi njani?
2: Itivela muganga msambiki. Swoswi hita kulungela vathlanganisi va malembe.

14 horas 20 minutes ng sedu ndeka wa radio msembi kengalala utsenzwa mwa litiko niko hepe ngalala nina awe ke yembe mokongomani ya migongo niko mongwe fdd ati katsamba koti sa kama chidema kasinga kunene ha hedi ko hekambe muyapheo chidema kasiji khata kukwara ngambe kutsanela kasiku kongoma kini ya migongo ngambe hina chanaka kholakulondola kugulutana tumuniko wacho ifana kwa hininga lesima hati ya kumasuswa.

0: Doutor Tito Jorge Long, Academia Timia, Rádio Moçambique, Rambo, Mugone, 17 horas e 16 minutos e meio. Rádio Moçambique, a Timangalta, nós não vamos fazer o Dica Macalio, Rambana, Rambana, Cadita, Mudia, Danhas. E quem não vai encontrar o Padre Tia, Ritipangalta, Nenau, Rio, Mirka, Setinga, Ricada, Timalatia, Cochuan. Goma, Travela, Cuanica, Cambio, Mia, Rocaina, Cassaco, Nenia, Peo, Secula, Cua, Cumbula, Cua, Ambeca, Tipacha, Tufutumela, Banana, Angutu, Valeva, Cunicana, he wanted to hand it to Lacasa, Cunica, he vaning at the Pasha, and Cua. Tofutumela no kasa kone nezama kuwa kana iya wana isipiku ngumoya kana ninkolo hizi ni chihena chila chakwa hiku nguma kamiti ya tauda hulu kujiona kuhiseta ni kukosa laka mwana nisika kwa na mwini nga renda dinti na na hanya mkuna makinina ya lea nisha rupi lea nga salaika divishi lea nga wa akoso lila vani nga chipiritani vajiku nga mirende chipiritani kula kota sala wati uguma nku nga toka utumela kasi wani sifanisi kumbisi kumbisi so ngama la tungona mamwewe kambe hinga wona nikatona makina vakubala kuchipiritano kwa usela ngoma mahilo akasikuwa mada maloto akukaona senga kwani sala nyasi mangwana nitipato asena chokwala ni kongoma kasikuwa ni leka kusala makinina ngokwa tatarata uda hotive kilika senga konene chipimu cha mrende wono waone hanyisa nguchipimu cha diviki matsiko mararu hiti dzivi kwati tidziwa kasanga tatarata uda hati atwe kusela kota chileleto ngokwa uviki sanga tatela vaka kuinkona ni kulondeta seletsione ngokuti tatarata uda ho seti hudi ti hudi ya sitsimile kwa temedi ni kawana hanza kwa tutumela kasana kunene kwa usalamire ndo sabala ngoti tharata ta udaho itsoka sedi kukhosholela heko ni mabumuka uwane jihena chila cha kuma hamasharo pemu mabumu ni tinyala singa kusalama kinina siti ndi tsimile kwa atika a hendele ni chipiritani mawo kuni tharata tinga gonda kwa tionelela kwa tiseketela kwa ti hininga selela kuti hivuna ngoti nzila takuwa hi tsapunyeta kama dzedzedzi yakona kasi karato sia hi tsangana ku hidi naso. Iraji Msambiki, keno mungu nga dropa da chai chai, achi pangalata na nina u hilomba kunzevi ulika makaluwa hambana hambana, hechi kuna velela tootse, tia ikutotse kisa kawotse makaluwa wa u hilomba kunzevi ulikona.
1: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabuka kuba usela matewa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirende yalina kunukubasi sambati. Tela matewa ina kacheche chinga basi. Utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

0: Rádio Moçambique, emissora provincial Iacagaza, a racha ele remila Xichangana.
1: Muito cedo agora antes que a Rádio Moçambique, emissora provincial Iacagaza, a corambaca, majambula, o covarri, tamisissa, ripangalata, na camitiru, a boashi, na econgoma, cansimbia, meia-noite, em cari, o a 19 horas, está com Nicamaungo e emissora provincial Iacagaza, 19 na 15 minutos, estava no Monoco Revista Desportivo. Em Carua 19, na 30 minutos, está com uma antena nacional que vai a Kumama Ungu e a Vossigo, Jornal da Noite. Em Zaku, estava no Monoco Cartas na Mesa, na terceira na antena nacional, em Carua 21 horas, está com Nicama Ungu e a Vossigo. Zaku, e estava em Sanganheta Chitiku Shadzonga, deixe chita e fambisa que ia ficar em Carua 23, na 30 minutos, logo está com uma antena nacional e a Kumama Ungu no último jornal. E Belarmina Nyantumba Kupangalataka, até quando lá Moçambique, lica 19 horas.
2: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Carlo Mingseti estava com a Shela Nongolo com a Mangue e a Chifunzan Colo Gaza Mingseti Ginene.
3: Maungu ya Chifunzan Colo Gaza. Nogonoko wa Maungu ya siku ni siku ya Radio Moçambique.
4: Lipelil mungiseti ilosala na wana Belarmina Nyantumbu. Shpunza nkulu gaza kuwaneka kupumbeka kantla yu yavan valo za kufu dumi ikola katimanguta mimova. Uvu ivanila kumatirala mfumo wa shpunza nkulu gaza ishopa shupilu mkwep ungenzi wake imarigarida mapanze ni nilongu kawukombela kususiwa kumbe kutik avurangelila shpunza nkulu gaza. Leti tinitlo kumaka. Tama hongu ya shwanza nkulu gaza nyamutle nga kamvulu risiku makumambiri na tlanu ni mambiri ka mauwa nilembe makuru mambiri makumambiri tlanu niliwe. Mariamu Ibrahimu, aga wakandlitz, Roshtin Botela kwa ubinzulu ni udlavi, wengse tilunene. Shpunza nkulu gaza kuwaneka kupumbeka kantla yu ya vani valo za kufu tumi kola katma kuta mimofa intela luna Alfred Muyanga.
5: Hamilosa makuma mambiri ya vani nantlala unwela valo zeke avutumi ka lembe inga kalona he kola kati nguze tapstarata tivonekeke kamiganga ya kuamba na mpana shpunza nkulu gaza nantla yuli ikomba kuesha. Loku fanisiwa ni lembe la mweshemu lana kuwanisiluweke kapstarata yungu kwa susha shpunza nkulu gaza ntengo wa nantlanu wa makume ya vani nantlanu na unwe lava valo zeke avutumi he kola kati nguze mwangula mazili wa Radio Moçambique mrengili wa shudzani ina. Natu lishia nyila kuta mafambele shimisha shifunza nkulu gaza na alikari ya shunga telepisha kukanga rului vura wala kaona na kona kuhoniki akuyesha kati nguze tapistaratu. Lana kufone keke makume mambiri ya timakata tinguze na tinaru kwa ambani letita ntlanu wa makume na ntlanu na timbiri tivone keke kanga ruwa kufana lembera mweshebu. Alfeu makaringe lukale karia wala wala kawakula Radio Moçambique ele tinguze na mbi kufuluwa wakavano si ese ile nikola kaku kwa fangusungula nika lambele nga kalona amimova ainga fambi ikola kwa staratu sita mikili ikola kati ndambi
6: atuwetili tantlani ingu takusungula atinguzi tamova tukumeka na tiesha iloko hii bale a 23 wa tinguzi kuveka sekwenta iseti wa lambele nga hela ni nivo van lava luza ke utomba kumeke va pumbeka kukumeka ka 26 wa van valuza ke utomi andleka sekwenta iseti wa lambele nga hela. Ambeka ambesho lesho kumeka kusui kumvanyise kusa akuluza ka utomi ka munu wa unwe kuluza ka tiku kuluza ka mundi washipimisa swa ku loko kuluze utomi ba wa mundi i janza lingangena mutini se swikumeka swa ha ivindla vindlisa swinene kambe hikolano kumeka na enja mutiri leswaku atingozi ti ya tipumbeka loko ha yokuma zero atingozi a swi tave swinilisima swinene
7: kambe ku yahla loko ku swirana ku va vanhu va twisisa mafambelo ya switarato kumbe swi humelele kola kaya
6: A ku ehleka tingozi leti loko swi xopaxopa lomu ka xifundza nkuzulu gaza i ni ma scenario mambiri xa ku sungula hileswaku a vanhu va xixima muna wa xitrato ni ntirho lowu endliwaka hi ndzawulo ya maphoyisa ni yinatru wa ku vonelela mafambelo endleleni na wona ma kumeka ma chavisa vanhu leswaku loko hi endla leswi ta kuma swikhatiso swo hi mhaka ka hi nga fambini swinene xitaratweni kambe loko hi swi cuka a tihweti leti ta ku sungula Janeiro Mars hi kumeke i tihweti leti ku nga ve ni tindhambi ku tsemeke xitrato a mimovha yi nga fambafambi ngopfu ximpfundza kulugaza se hikolani loko ku nga fambafambi ngopfu mimovha ni to tinghozi ta mimovha ti ta pumbeke ku saa yi fambafambi ngopfu mimovha kambe swi kumeka swi hi komfortala nyana ku ve ni tinghozi ti pumbeka a yi tsakeleli leti nga humelela manji loko ti pumbeka swa hi komfortala nyana
5: murhangeli wa xiubyana lexi xi hanyelaka ta mafambelo hi ximi xa xifundzankulugaza Alfeu Makaringi loko a ri karhi a vulavula hikuva ku vonekele ku ehla ka timhaka ta tinghozi ta switrato hambi hi ku lova ka vanhu hikwalaho ka tinghozi leti lana a xifundzankulugaza ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe leyi hi nga ka lona
4: ntlhanu wa vanhu va luzile vutomi ka mhangu ya movha yi humeleleke mugqivela loyi a xifundza xa Njongweni endlelani na Nicola Mukhavela
8: ntlhanu wa vanhu lava luzeke vutomi vambirhi lava va vavisiweke ku yantswanyana ka nghozi ya xitarato yi endlekeke a vusiku bya mugqivela loyi a xifundza xa Njongweni lomu xifundzankulugaza nghozi leyi hi live yi humelela hikwalaho ka ku chayisana ka mune wa mimovha eka yona lana ku veke ni ku karhateka ngopfu swinene hambi ku hahluliwa ka swilo swo tala tanihi marito ya loyi a vonelelaka timhaka ta vumunhu hi xiyimo xa vuphoyisa lomu ka Gaza tatana Carlos Makwakwa a hlamusela leswaku a nghozi leyi ya xitarato yi endlekile hikwalaho ka ku ve ku tsutsumisiwa ngopfu swinene mimova nambi kuve ku chayiwa mimova vanhu na vatsubuzile a madzwala
9: ya mukela ngozi ya mimova ka ngozi le muno mova yone kumaka ili mvudu ka ngozi le kumela swa ku mova lunga sangula accident la auta rishongweni uta dropel loko ku fikile ndhawini liya wu yo nghena ka Pasha Contrara lana u nga chayisa minibazi u nga tleketla vanhu loko u ta ve u chayise minibazi la vanhu lava nga lumaka minibazi loko va hume handle loko va hume handle nomagine senti dimarsha a ku ta a xitrimanti ni movha phambeni ka xona a xi consideranga ku travara hi xi chayise movha lowuya hi movha lowuya hi wona u nga kuma vanhu lava va nga li handle va nga humeka minibazi ka nghozi leyi ve ni khombo la ku munhu wa vanhu va luze ntlhanu wa vanhu va luze vutomi vanhu vambirhi lava kumekaka swibekele no va nga suwile handle ka madanos materiali ka mimovha
8: a hi le karhi hi longoloka ni marito ya tatana Carlos Makwakwa loko a le karhi a hlamusela hi nghozi ya xitarato leyi endlekeke vusikwini bya mugqivela loyi leyi suseke vutomi ntlhanu wa vanhu nakona yi vavisile vanhu vambirhi nakona ku hahluwile a michumu ya ku tala nakona Carlos Makwakwa hi loyi a yaka mahlweni na tsotsi ya vahanyi ku ve ni va landza tindlela tinene ta wu chayeli lomu xitaratweni
4: dzano farashina 7 minutes kunyika mongo achikunza nkulugaza kusikala nhletu kwa dropela ka nchenchayi huvu yivonela kumatirela mfumo achikunza nkulugaza yishopa shopile mukwepa ungenziwa kemu rangeli wa achikunza nkulugaza margarita mapanzeni nihlongo loko akombela akuva a tika akurangela achikunza lexi munyikeli wa mahungu eka uvuleyi Argentina Shakame ilweyi a vulaku leswaku va swivangelo hi leswi swi taku na swilana ni ntirho swin'wani ka leswi swi taku na swilanana ni makungu man'wana a taku na a xiwaku wa malandza kambe hi loyi a vulaku leswaku va ku a fika risiku ntlhanu ka n'hweti leyi taku hi lana ku nga ta va ku ngheniwa enhlengeletano mayelana ni ku va ku nga tshuka ku kumeka a murhangeli muntshwa wa xifundzankulugaza
10: ka marito ya yena ka ku tshika ka yena ntirho aveka a swikarhato leswi fanela swi fambelana naku ni mintirho ya yena ni switikamezo leswi a hlangananaka na swona hi utomi la yena eku hanyeni ka yena nga problema xipesiwaixi entao hi laha assembly provincial a swi voneke leswaku hi fanele ku hi xihantla ameza u hlengeletana ku va uta veka makungu ya masiku lama landzelaka ku ya fika siku leli hika kunene yena ha yexa nga ta swi kota ku vula ndzeni ka assembly ya provincial leswaku wa nyikela a mintirho ya yena ndzeni ka nhlengeletano ya siku ya nyamuntlha handle ka ku va hi dyondzile a mukhwapa lowu a hi rhumeleleke hi endlile leswaku hi dyondza swa ku ndzeni ka masiku lawa nawu u hi vekela ka wona ku va hi landzelela timhaka ta ku fana hi nga veka siku muni la ku va hi ku hantlisa hi hlamula ku wa provincia leswi kota ku va li landzelela a mintirho ya yona hi laha swi lavekaka ha kona hi leswi nga endla ku hi quarta feira wa vhiki leli taku assembly ya provincial a nga huvu ya assembly ya provincial lomu yena sukaku kona ku va endla governador ku va i tlhangana ita shusha hita matsikela ya ntiro lawa a hi kombisaku ku kota assembly ya provincial leswi ngete hi dia 5 wa hweti ya agosto a huvu ya assembly ya provincial itava ni tlhangano a ku va i shusha a swi tika mezu leswi a swi vekeke ndzeni ka assembly ya provincial swi endla ku va a tshika ku va governadora wa provincial a hina la kagasa
11: kutani ka nhlengeletano wolowa dia 5 nga ta huma ko loyi nga ta mpfala
10: kusukela ka siku leliyani swi nga endleka ku siku lolo o assembly ya provincial ndzeni ka siku leliyani la nhlengeletano ku vekiwa swa ku hi siku lowu kaya governadora a ta va a nyikela hi nawu a mintirho ya yena ni lweyi a faneleke ku va a yamukela naswona swi tiveka swa ku siku lowu karhi ndzeni ka ntlhanu wa masiku ni mambirhi hi leswi a nawu vulaka swona swi nga endla ku ndzeni ka masiku lawa swi xuxeka loko swi nga koteki swi ta koteka ndzhaku ka ku va ku endliwile a nhlengeletano leyi ya handle ka nkama maxindzeni ka ntlhanu wa masiku ni mambirhi swi nga tluleli ku ta va ku ni ku tivisiwa leswaku i mani lweyi a nga ta misivaka ka mintirho ya yena ya ku fambisa tiko la hina la ka gasi
4: maritumo loko ku munyikeri wa mahungu eka huvu i vandla ku matirhela ya mfumo wa xifundza nkulu gasa Argentina Shakami loko a vulavula hi ku va ku xopa xipuweli nyamuntlha a mukhwepo u nghenisiweke hi Margarida Mapanzeni nhlonko ka huvu leyi na kombela ku va a tshika a ku rhangela xifundza nkulu gasa ku va tegemeta mahungu ya xifundza nkulu gasa hi ta va hi rhamba Eduardo Figura kusukela Afrika-Dzonga ku va a ta hi xaxametela mayelano ni leti tela na ku ni ku hlongoriwa eka vana matiko man'wana lava kumekaka tiko leliya na va nga landzanga leswi yi nga nawu wa ku va va kumeka ndhawu liya na
12: eka masiku lawa ya vugamu 72,000 wa vanhu va ku ta hi matiko na va nga na mapasi hi lava tlhelisiweke matikweni yavo hi mfumo wa tiko la Afrika-Dzonga ndzeni eka ntsengo lowo ku kumeka vana va ku huma etikweni la Mosambiki mahungu lawa hi lama paluxiweke tolo hi holobye wa ta vululami wa tiko la Afrika-Dzonga Mamana Mamloko Kubayi yene a ha tivisini leswaku kusukela ka siku lo rhanga ka hweti ya Mhawuri a nga Agosto ndhawu yi amukelaka vanhu va khomiwaka hi ku va va nga na mapasi yi kumeka ka muganga wa Lemosina exifundzankulu xa Limpopo yi ta hamba yi amukela ntsena 150,000 ya vanhu a nga 1,500 ku hambana ni 20,000 a va kumeka kona ka masiku lawa ya vugamu wun'we eka lava a va kumeka le ka muganga wa Lemosina i Mamana Casilda Masingeli loyi a balekeke ndzhaku ka loko a ta va a khomiwile hi maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga
13: hina hi khomiwa Krobosdal Chitafweni loko hi ya tirhweni hi sexta feira lomu ka masinku va hisa police station ya Krobosdal
14: va heta va hi humesa va hisa police station ya Jenfes a ni ku tivi maxegunzi ku ya ha kona hi lomu hi nga ha namela kona gumba vavasati va Mosambika hi disaset vavasati va Zimbabwe na va Malawi a va Zimbabwe na va Malawi a va maha 18 na va Mosambika hi disaset hi namela gumba hi famba loko hi suka lahaya hi ku hina hi namela njhani gumba ya Zimbabwe na hi va Mosambiki ke va ku loko mi fika Zimbabwe ku na tibizi ta Mozambiki ku na tibizi ta ku ya Zimbabwe lomu va yisiwaka kona makaya ka vona ku na tibizi ta Malawi se hi wotisa hi ku hina na mali hi have mhaka kuma hi vona ku hweta yi sola hi ta famba hi yini ke va ku mufamba mahala mungawari okay hi namela mara va zanga va ya va hisiya Zimbabwe va ya va hisiya ka nixoko hi posto ya vona maphoyisa va ku nga gombiwa a matenda lomu mun'wana na mun'wana loko va mu khoma va ya ku va mu veka kona hambi va lava kalaka va nga khomiwa mahaku hi ku tinyikela ku mina ni ya kaya
13: va ya va siyiwa kona. A tolo hi masete loko hina hi zama pulani ya ku tsutsuma, ku nghene tibizi timbirhi ti nga suka Pitori na mirwalo ya vona na tibege ta vona, hi lava nga tinyimiseli ku va ya kaya va Mosambiki, va Zimbabwe, va Malawi. Manjhe va tlhele va kontinua ri ku va siyiwa kwalaho, a tibizi ti tlhela ti ya ndzhaku. So hina lebyi nga maha ku byi hi tsutsumisa hi nga humi hi nawu hileswaku a mapasaporti hi nawu, majha masele tindlwini. Hi kombela van'wani ku va hi khatela va hi sendela ka WhatsApp loko hi va komba va ku a hi byi lavi a mapasaporti ku hi komba ka tifoni. La pasaporti ka ku hi khoma hi mavoko, u kuma ku akaya ha pulani yin'wanyana ene se kule lomu hi sukela ku kona Brajin Face ku va hi landza ni makasi. Hi za hi kuma pulani ya ku tsutsuma ko makhwatini ni munhu hi mu tivaka ku hi hava ni ku hi ya kwihi ha ku hi hava. Hi lahleka hi za ha kumana na ku boni yin'wana ya mulungu ku muya vanhu hi nga va kumi hi va va nga hi lava timovhana ta ku va hi nameta to tiva hi wisa xikontirini.
12: I ni ka mamana kaseta ku va hi pfala mabulo ya hina ya namuntlha. A vutomi ku hala Musina byi njhani?
13: Mina ni ta ve ni ku a va hi khome kahle eka mavonelo ya mina leswi ni nga byi vonisa byona, hambi ku nuna yi tlelese ku ginwi basi. Sweswi hi nga chekelisa swona va lava va nga ku tiva swa ku muhlambile hi nkarhi muni, kumbe ma swi lava ku hlamba kumbe a mu byi lavi, u ni hi folisa layeni ya ku va ya va hi nyika a miteka weyi ya vona ya jima va byi sweka ni nhlikani. Hi ga swilo leswiyani van'wanyana va teka va tidibele hi ku a swi nga mahi se ya ku hi leti yena swi ka swi titimela. Va vuya va hi komba ndhawu ya ku etlela hohleni hi ya ha teka swiponjhwana swi kombana sweswi va kwale jele hi finengele. Loko gicha tolo hambi ku lava ku tiva ku ma titimula kumbe manyiki wa chaya kumbe manyiki wa papinya ne a swi zanga swi maheka sweswo. O ze hi tikhome ndlela ya ku titsutsumela loko swo ku leswa munhu hi ta fa hi ndlala a tlhela a teka xitirese. Mina ni swi vone mahanyelo ya lahayana a ni ma vonangi mahi manene, ni nga ka ni nga ti lava nga ni vhiki va hi ku hahiku ku ni lava nga ni vhiki va hi kona.
12: Mabulo na mamana Kasilda Masingile mayelana ni leswi a swi hanyeke ka ndhawu ya Musina lomu ku yisiwaka kona vanhu va khomiwaka hi ku kala mapasi. I ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mosambiki, mi ngeleke Eduardo Figueroa.
4: Imaungu mateke kusikala Afrika dzonga gimata mangu ya xifundzankulu Gaza nyamuntlha hi nga ka mvulu risiku makumambirhi ntlhanu na mambirhi eka mawuwani Roxtino Botela vika vubindzeli lowu dlavi Mariam Ibrahim kavukhandlisi vungiseti lunene ka mitirho ya landzelaku.
3: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Setile ka 19 horas de tletekela 16 minutos já vem mahungu ya vusiku ku fikisela ke hi ntirhisano ka CM Sor Provincial ya Gaza ile mawako loko nongonoko lowu ku fikelele hi tindlela tinene hi ta va hi famba na hi kongoma ka nsimbi ya 19 na 30 minutos xi nkarhi nga ta ku tisela ka longoloko wa mahungu journal da noite ntirhisano na antena nacional nkarhi lowu hi ta ku tisela xitiviso mamana laurinda ndinmand nga mutirhi kulori kola ka mitirho ya Radio Mosambiki hi loyi a kombelaka la loyi a nga tshukaka a vonile ntombi chwaka Maria Denis Makwakwa ya 10 wa malembe na muni loyi a hanyaka amugangeni wa praya la ka cencai le paixão loyi a nga tshukaka a vonile ntombi leyi a komberiwa ku va nga lavetela tinxaka hi nhlaya ya 87 29 10 8 8 8 kumbe 87 93 54 048 kumbe amukongomisa eka muti wa vuphorisa a nga kumekaka kusuhi na wona. Hi ta basisa tinhlayo leti ti nga qungeliwaka loko munhu wa ku karhi a tshuka a hlangana ni ntombi chuwaka Maria Denis Makwakwa wa 10 wa malembe na muni a pfumalekaka eka muganga wa Paixão le praia la ka cencai. A tinhlayo 87 29 10 8 8 8 kumbe 87 93 54 048. Loko hi kongoma mahlweni na mitirho ya hina ya vuhaxi nkarhi lowu muyingiseti ta va ya ku fikisela nongonoko matimu ya siku.
15: Matimu ya siku.
16: Vintisete ka julu wa lembela 1915 kudumeliwa xihlale xa Haiti anwalungu ka tikunkulu Amerika.

Hi Dezembro wa 1492 Muhlambeti Christopher Colombo a fika ka xihlale lexi xi nga ni vito la Kieskeya lana a xi ndzuluteke vito lele a xi nyika a vito la Spaniola. Na a fikile ni switimela swimbirhi swa mati leswi swi nga onheki swo nghazi kambe a ve a swi ndzuluta switimela leswi ku va xin'we nkarhi wa kona a ku sungula ta vukhinyavezi la matiko ya Europa a America. Hi nkarhinyana wutsongo matiko ya tikonkulu Europa ma sungule ku va mati yavela a swi hlale hi ku hambanahambana ka swona. Vatshami lava nga kumeka ka muganga lowu va sungule ku va va xaniseka hi ku va va nga na mahanyele manene ngopfungopfu to dya. A ku ni tixaka leti nga vitaniwa vatayinu ni vakahibri vatshami lava katsongokatsongo va yeke hi ku va va suva van'wana hi ku dlawa kasi van'wanyana va suvile hikwalaho ka ku va va nga ha hanyaka matshamelo ya ku tsondzoma ni ku va va sindzisiwa emintirho ya xibalu. A ku va ku ta pfaleka tinxaka leti ti nga ha suva nakona hi ku va ku nga ha vonaka a ku pfumaleka ka vanhu ku va va tirha eka masimu ya vakolonyi. Bishop wa tiko la Spanya Bartolomeu de la San Casca a ve a swungata leswaku swa le sima leswaku kongomiwa a tikonkulu Afrika ku va ku ya khomeliwa a swibochwa. Swibochwa swi khomeliwi a Afrika swi ve swi famba swi kongoma atikweni la Haiti ni ka matiko man'wanyana a tikonkulu America ku va swi ya tirha eka mintirho ya masimu. A xihlale Hispaniola xi ve xikulu ka ku va xi bendzula a chukela xi ve xi kumeka ka ndhawu ya ku sungula nakona a li tiko leli li nga li karhi li phakameli ngopfu swinene ka ta ntengo ni tiko la Mexico na Peru lana ku nga ya kona a matiko ya Europa ku va ma ya gweva a chukela. Matshamelo lawa ma sungule ku va ma naveliwa hi matiko ya ku tala lawa ma nga le matiko ya vukhinyavezi.

Ele lembra em 1586, consórcio inglês Francis Drake assumiu a Cuba a chassar a Nzinza Washishalem. Ele lembra em 1697, va furuana ou não va teca tchelo, candabule na mutletivo a corri Haiti. Kuhunzili ama lembe na kulikari kuvoneka au karawa. Vana batikula IT. Lava vangali kariba tzaka ikola kama kungu ya unzulu uki. La France la 1789. Na vali kariba rangili wae kalikash karawa Tusir Lovrient. Va uwelele kambila kusungula Republika la vanu vanshonge ya ntima. Lana vatsemeke hikuetelela ati makata ukarawa. Kangu wa yakona. Lava vanga alanza amintiri ya ukarawa wawe vachocholoziwa. Kambe hikuva kungana ashikongomiso shata mafumele lava vatlhele va kokiwa ku va va kumekaka nkitsikitsi ya ku hambana leswi swi nga hamaha ku va va lwisana ni xitshungu ngopfungopfu ni lava a vana va France va nga ha saleka ndhawu liya. Hi matshamelo lawa nakona ku ve ni ku siviwa leswaku ku nga vumbiwa a mimfumo ya ku va ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku va ku kumiwa a nkhululeko eka matiko ya Karibi ni America Latina hi ku tala ka wona. Na va le karhi va londzovota a ku banana ka mavonelo ku nga ha voneka atikweni la Haiti. Vana va America va sungule ku va na vona va nghena atikweni na va le karhi va kuma atimale va swi kotile ku va va ndzuluta IT tani ndhavo ya ntengo lana va tekeke a makungu hinkwawo lawa ma nga li kona ma nga yelana ni ku va ku bindzuliwa chukela ni ku va na kona ku yakiwa a tinjanje leti ti nga fanela ku va ti fambisa a chukela ku kongomisa a mabazara. Hikuva IT a nga swi koti ku va a fambisa tiko hi laha swi nga laveka ha kona tiko la ximerika li ve li seketela hi timali. Mhaka leyi i maheke leswaku ku vonaka a masocho ya ximerika lawa ma dumeleke ma tlhela ma phanga a muganga lowu hi Vincent Kajutlu wa lembe la 1915.

0: Kamatimu mangwani 27 ka Judlu walembela 1921 sekuhunza adzana ni ntlhanu wa malembe kuvoneki kuva kutsumbuliwa amuri lowu misava hinkwayo ku ta fika sweswi u tirhisaka kuva ku laphiwa lava xanisiwaka hi mavabyi ya diabetes. Ntlhari Frederick Grant Brighton ave a tsumbula a insulina murhi lowu u tirhisiwaka eka vanhu lava xanisiwaka hi mavabyi ya diabetes. Ku tsumbula ka yena a ve a susa a swirho swo karhi ndzeni ka ntswana, xirho lexi xi mahaka leswaku ku ni ku hambanisiwa eka chukela eka miri. Na a ri karhi a chela murhi lowu a wu tsumbuleke, murhi lowu u sungulile ku va u yavanisa a ngati ni chukela a mirini ka ntswana. A ve murhi lowu u tirhisiweke hi makhambi ya ku tala, kambe a ku ni swikanakaniso mayelana ni matirhiselo ya kona, hikuva a swi fanele ku va murhi lowu u cheriwa makhambi ya manyingi hi siku ka timbabye. Nakona a ku nga tiviwi mintsengo leyi nga fanele ku va i tirhisiwa leswaku va vanhu lava va xanisekaka hikwalaho ka mavabyi ya ku tala chukela a mirini va ve va pona. Ka dokadokisano hikwalaho ka mavabyi ya diabetes, eka lembe la 1920 ku sunguli ku va ku ni ku khanya mayelano ni ku va ku suvisiwa hi ku hetelela a chukela a mirini ya vanhu. Eka malembe 1930 ku ya fika 1940 swi kotekile ku va ku ahlukanisiwa a mavabyi lawa, nambi ku va ku kumiwa a mintsengo ya murhi lowu u nga ha fanela ku va u cheliwa ka vanhu lava va nga ha xanisiwa hi mavabyi ya diabetes. Kamatimu ya siku na mutlhe tsundzuki a ku dumeliwa eka xihlale IT n'walungu ka tikonkulu America hi 27 ka Judlu wa lembela 1915. Nakona hi vulavulile namutlha ka matimu ya siku hikwalaho ka ntlhari Frederick Grant Bertank loyi hi lembela 1921 a tsumbuleke a murhi insulina u tirhisiwaka ka ku va ku laphiwa lava xanisiwaka hi mavabyi ya ku tala ka chukela a mirini. Matimo ma baliwe hi Alberto Mazanga, matulekiwa makhela ma kombisiwa hi Alfred Muyanga, ka vukhandisi la Mariamu Ibrahimu.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Oyo kunene heleka shitiko sha dzongeni ya imisor provincial di Maputo, Gaza da inyambane ka vusiku lebyi bya musumbuluko kunene hi bekisi leswaku hi ta n'wi tlhelisela tinhloko mhaka ti ta ka vumba a madzungula ya vusiku bya namuhla hi 21 horas na 30 minutos xitava journal regional 22 horas hi n'wi nyika madzungula hi 22 horas na 10 minutos hi kuma leti yelanaka ni ta mafambela switaratwini ni tshamisaka wa tona segurança rodoviaria hi 22 horas na 30 minutos hi kuma reportagem kutani hi va hi londzisa amabulo ni varhandziwa vayingisi vezu ku ya tlhasa 23 horas na 30 minutos ka muholowo hi ta va hi kuma a ultimo journal hi ntirhisano na antena nacional wa radio mosambique natali ulibombo virginia mandati ka michini hi lava kunene va rhangelaka xikwata lexi xi buyaka ni nongonoko dzongeni wa siku bya namuhla kutani hi hlunya kunene leswaku mintizu yezu mi ta va mi ku tlhasela hi ndlela tinene ka n'wi neke n'wi kumekaka na n'wi longoloka ni mintizu leyi kasi ya xitichi lexikulu hi xiyimo xa nyingetimuka tiko eka nila hi radio mosambiki swifundza leswi byabyo i nyambani gaza na maputo nongweso a hi yeneni kunene hi ya kuma leti ti yelanaka ni tinhloko mhaka ti ta ka vumba a nongonoko wa madzungula ya siku bya namuhla
1: Akulosa mwingiseto kurenzeka wa dzongeni katiku na hiku hoyo hoyo kanongonoko wa hina wa nkatsakanyi wa mahungu ka xitiku xa dzongeni ntlawa lowu rhangelaka mabulo ya mpatsano xifundzankulu Maputo kombisa ku tsaka hikwalaho ka nhlengelo wa xitshungu ka khambi leli la vugamu huvo ya xifundzankulu Nyambani hi karhi yi wupfisa swirho swa yona hi leti yelanaka ni ku tiva ku hlela miphepha leyi yamukeriwaka ka huvo liya ku sukela ka hweti ya Ndzhati mintirho ya vudhawu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi ta sungula ku yavela mixikitelo ni nkongometo wa ku fikela mavabyi ya dzedzedze a nga malala hi yentelelo ya mahungu lawa ku nga le khale ka xitiko xa dzongeni
0: hi khani hi tlangelile kunene jovita ngovo ni madzungula lawa eka sekeni tinhloko mhaka ta madzungula lawa ma ta ka va mabuya ndzeni ka timinete ti nge tingani novoso hi le hoyohoyo ku n'wi nen'we hi kumaka hi kusukela ka holonkama ya zambangwanina xongile a tata hi byela taka malume

0: Isungula ema ungula mavula kale swa kuntla wo rhangela ka mabulu ya mpatsana xundza nkulu maputu ukombisa kutsaka hikola ka nhlengelo wa xitsungu ka khambile la ugamu likongomisiwa ka swikanekisweni maungula wa matana Domingos Makalani.
1: Anklaulo zengela ka mapulo ya bombano di algo nasional inclusivo u komeke na u tirela a posto a administrativo tsa Rosano Garcia kanzele kan wa Mosambiki ni teko jali joni alino asfunzeni chale ka mwamba a kufamine kantizwa kuva ku ingilwa xetsungu sa alino a posto a administrativo tsa di Rosano Garcia kuve ku kombiswa mukhwepa loku hone ku kumeka ka mapimo ya vana vatiko na alma pimo la matrelwe ku kufamine ka xiyenge xa ku sungula anga ve xiyenge xa auscultação pública ka xiyenge lexi xa audição pública halenu a Rosano Garcia a vahanyi tiko hi lava kombelaka ku va mabulo lawa a ni lawa ma bekisaka matshamelo manene ya ku va tikweni ra Mozambique ku ve ni mintirho ya ku va ku ta tholiwa lavantshwa ngopfu lava va nga ka zve va hlunguliwa tikweni bya le Afrika do Sul hikolwa ka xenofobia nakone va kombela ku va ku bekiwa matshamelo manene hi nawu ya ku va ku tlakuxiwa wa xiyenge xa ndondzo ku va a vadyondzi a ni lava va kumaka vutlhari swikolweni nakone va kombela leswaku nan'waka ku nga ninghenisiwi mavhoto hi switizo swa ta vumanguva lawa a nga voto elektroniku ni ku va ku nga ninghenisiwi a mavhoto hikola ka pasi bya vumunhu na ku bekisiwa mavhoto hikola ka swipasana a nga karhi ta hundzeli tori hi ku landzwa hi ta yingela mavonelo ya vahanyi va haleni a Rosano Garcia hi mayelana na leswi va navelaka ku va swi cinca ku va a tiko a lelebyi hanyaka hi ku zula ni vumbanu
2: Jacinto Mukavelo
3: tani loko hi khuluma hi dialogo na mbilayana loko ni twe swaku a ku susiwa vaprofesori se swikwancikwanci
2: bon mavonelo ya hina va Mozambique
3: maxi loko u n'wi susa profesori u la ku hlaya swaku a wa Mozambique e loko u susa a polisa ku a nompo dhaya ka dialogo u la hlaya ku a wa Mozambique loko susa infirmeri u lahlela ku a Mozambique antawu xa ha huma ha lahleka ha politizara a plataforma leyi porque para todos nós hi beka mavonele ka leswi swi hi karhataka ka tiko la hina la Mozambique i ponto ya ku sungula ya vumbirhi eka laha ka pakoto ilateral mina lexi a na xona ka mavonelo u tempu a ni swi twanga swi buyanga laha maji leswi ni taka na swona leswaku loko a swi koteka leswaku aka nkama wa makampanya o tempo que nos dado que é dado os partidos para fazer a campanha é muito longo e propicia violência. Na biluga vou dar anje para quando a campanha seria bom no meu pensamento porque uma partida uma forma como a tira são os motivos uma partida e mangá abstive que chegou a corna renamosus mangá abstive que chegou na pimo se o lago o melhor 45 dias para quando o dia estou usando o corna e votei ah chegou a nesfila a chegou nele
4: nesse galera a co colomanya naíte macata tá co reduzir a cá número de deputado à Assembleia da República a cá em camalo enga cá o nosso a xitsungu i xinyingi ngopfu swinene ene xi ya xikula lembe ni lembe ini a registro la vanhu lava vatswaliwaka ni lava vataka vatata hanya na hina la tikweni então a proposta la mina a ele ku mantera a número ya va deputado a Assembleia da República em vez ya ku kupumbiwa kuve hina vanhu ya kula swi ta va swa ku na hina vanhu yo titsongoha ni tlhela ni lava ku khuluma hi timhaka ta mavhoto elektroniko a hi swi hlolahloleni kahle hi swi vona bendle a Mozambique hi mavonelo ya mina a nga fani ni Estados Unidos de America hi nhluvuko a vhoto elektroniko mina hi mavonelo ya mina ni vona swa ku a ka Mozambique a swi via vele neste momento
1: imazito ya vahanyi va Rosano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu maputu loko va kanela ndzeni ka audição pública ka mabulo ya vumbano a nga diálogo nacional inclusivo ku sukela Rosano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba mingeli Domingos Makalani.
0: huvu ya xifundzankulu hi Nyambani hi u pfisa swirho swa huvu leyi hi leti yelanaka ni ku tiva ku hlela mikhwepha leyi amukeriwaka ya ku rhumeriwa hi vuhosi bya xifundzankulu lexi hi yentelelo ya mahungu lawa na Orasi Romau.
5: A huvu ya madota lomuka provhinsi ya Inyambani hi yona leyi yi vuvisisaka swirho bya muti lowu, kasi a ku va swi kota a ku wona hambi ku va swi hlola a maphepha lawa ma yisiwaka ka muti lowu hi hosi ka provhinsi ya ku lawuliwa hi minawu ya ku yelana ni ta vulondzori ka titshomba ta misava a ta mandhawu hi hanyaka kona. A murhangeli nandza wa huvu ya madota ximu xa provhinsi ya Nyambani hali Mumadina 2 hi yena loyi a vulaka swaku a swirho swin'wanyani a swi na wutivi ku eta xungetano hi timhaka leti ta ku yelana ni mandhawu lomu hanyaka kona hi ku lawula hi minawu ya kona hambu leyi ya ku yelana ni ku londzota a titshomba ta misava. Na 2 hi yena loyi a vulaka swaku swi na ni a fanele ku va a ntirho lowu wa ku va ku bufisisiwa a swirho leswi hosimama, kasi a ku loko a hosi ga provhinsi ya gi nghenisa a maphepha ya ku yelana ni swa ku karhi swa ku fambelana ni ta matirhela se a swirho leswi swi kota ku va swi cheka khwatsi hambi ku kambe swi kumeka na swi karhi swi veka swivutiso leswaku zwala. Ali Mumadi na 2 yena loyi a hlamuselaku swa ku swirho swa asembele ya provhinsiyali ku nga huvu ya madota ximu xa provhinsi ya Nyambani hi swona leswi swi kumekaku na swo karhi swi chukwata a mavonelo ya swona xungetano hi timhaka tinyingi hikwalaho ka vuvisisi lebyi gi yisiwaku phambeni hi asembele ya provhinsiyali.
0: Hi tlhela hi vuya xifundzankulu Maputo lana murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli nyamuntlha xifundzeni xa Marakweni a rhangeleke mintirho ya ku tlangela siku la ntshuwuri a nga mangali li tlangeliwaka hi xiyimo xa matiko ya misava. Mintirho leyi voneleliweke hi Fernando Sidomu
6: yangulana hi sikula lana mungangeni wa mungazini exifundzeni xa Marakweni lana ndhawu leyi hlawuriweke a ko va ku tlangeliwa kona e siku ta ku lwisana ni ku hlayisa emitshuvuri i nga mpinya leyi yi endlaka leswaku swiharhi swa mati hi nga vulavula hi makarangeji makamarawu ni swin'wana swi kula hi tindlela swinene. Hikolano a ntirho wa lana ta kumbe u kumisiwa emurhangeli va ta vurimi ni mfuyo hi ximunu xa xifundzankulu kona ni ku kombisa Manuel Tuli murhangeli wa xifundzankulu eka malembe mambirhi ma hundzeke hi xiyimo xa xifundzankulu ku byaliwa exiyimo xa 2,400 wa makitara wa mitshovori mitshovori leyi akakitaka na yi hlaseliwa exitshungu hikwalaho ka ku xitshungu xi tema a ku xi endla tivalelo xi endla magiro xi endla ni swin'wana hileswo a mfumo nkarhi wo vuyisana ni timhaka leti laha ku tsatsiwaka hinkwavo vanhu ngopfungopfu vatheli va tana amhangeni lowu a ku va vativa vatsatsiyani van'wana hi lebyi leri ni ku hlayisa mitshovori laha hi nga kona hi ni vanyu vangakilawaka emitlhanano leyi yi tirhelaka eku hlayiseni ka mitshovori hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana hi le Radio Mozambique hi kombela vito ku sungula mi byela emitlhanano lowu mi lombaka wona mi vona njhani ti hosisa emitshovori hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ngopfu ka marakweni na kona
7: mutlamela mina ku vanhu man'wana i kumeka swa mitshovori emahlatlheni hambima ka matshoko nyamuntlha va lava leswaku ta kumaka ka ntirho lowu wa ku hlayisa mitshovori emugangeni wa
6: ma le ka mahlantsweni mi wona njhani entirhoa ka mahlantsweni ku ndhawu yikulu ngopfu swinene n'wana mitshovori mi wulana njhani ntirho ntsimi swi endlaka entsimi tshama kwala ka mahlantsweni
7: xoxi u khavela vanhu ke andza masiku ndzhaku a va nga swi tivi ntirho mitshovori loko swi tirhela hini i khavela vanhu va nga tsemi va nga yakhi ku swi vangelaka swaku va tshuka va tsema mitshovori va mati huni va mati ntshumantshimo ya ku va ku hlayisiwa misinya liyana kumbe ku basisiwa ndhawu liyana hileswaku loko swi hlayiseka misinya liyana ni kota kuma misinya na yi tshamisekile kota kuma swin'wana tixaka tin'wanyana ta makarangeji ni swin'wanyanan'wanyan'wanyana leswaku a siku lin'wana lin'wana la vona va dla makaka vona ndhambu ya vona.
6: A ntirho lowu wu kuma nhlawulo a nhlamulo lomu yimelana
7: wu kuma swinene ngopfu kuma swinene ngopfu ku va se va swi twisisa va kumeka eluya ni eluya se va swi twisisa tanihileswi hi nga wupfisiwa hi swona swa ku se aloko a nga swi twisisi munhu lakuma kata ku wa khatisa mfumo wa swi kota ku khatisa se loko va tiva timhaka ta ku khatisiwa se va swi twisisa
6: I ku munhu marito ya tsana mahumani loko a vulavula ndzi holandzaka le eka mihlantsweni melani ku va ku kholwa emitsovoti
0: na hi nge se suka kole marakweni nyamuntlha ku endliwa nhlengeletano ya vunharhu ya wansati a tirhelaka mfumo a xikanikisweni xa makaneta na ntirho lowu rhangeliwi hi holobye nkati wa mintirho ni mahanyelo manene Yvette Allan kun'we na Innocence Impisa holobye wa administration statal mahungu lawa mata na Rigoberto Xisano
8: inkomo vengisetiva rad mosambique na kunini yangulani haleni wa xifundza xa makaneta district de marakweni namuntlha ya ku hambi tirhiseriwa workshop da mulheri na função pública a xinketani leyi hi rhangeliwe hi mamana Yvette Allan nga ministre do trabalho género e ação social kubazana na ministro da administração estatal nga tatana Inocêncio Impisa ku kumekana kone governador wa xifundza nkulu Maputo don Manuel Tuli ni xikan'we na secretário de estado xifundza nkulu Maputo Erikish Bonges ni varhangeri va matirhiso ya ku hambanahambana va kumekalani ka nhlengetano leyi yi dukadukisana malelo ni vavasati ka função pública ni nge se vula marito ya mahinga na diretora da ação social género ya ação social lana xifundza nkulu Maputo tamana Amelia Tembe ta yi hlamusela hi xa ku sungula xifundza nkulu Maputo hi ku hoyohoyo ka nhlengeletano
9: Zandra a ku tlangi ngela kusiku dza namuhla akuva xifundza nkulu Maputo ayamukelele a workshop lei ya uzazo kankinkeni lei izandra ku tlangela swisoso kambe hi hlaya khani mambu na hi hlaya swa ku vavasati vanilisima avavasati va funsa un publika hi lava hi nga na vone hi ntsengo injengo wa 14265 wa vone vavasati vamamani nga vavamamana ni vanhonyana lava tizaka ka mfumo ja kasi antsengo lo hini kantsengo wa total wa vone avatizi vafunsa un publika la xifundza nkulu ka Maputo hi 25750 hi tlanganisa lano ni vava ni vatatana kambe hini vavasati 55% do efetivo hlaya leswaku havantlula nyana avavanuna ku sava vanuna vone va hi ntsengo ku lowa wo tsongo wa 11485 kasi a função pública a ku tlakuxa wansati a ku tlakuxa vamamana hi hlaya leswaku a vamamana ni vapapayi va fana ku tiza hi ku fana va fana ku tiza hi ku fana ja loko hi tiza hi ku fana na vone vamamana va tlhantukisiwa a ku va na vone va ta kota a ku hamba va tshamaka makarhi ku didirhisa xefiya lani xifundzankulu ka Maputo hi hlaya leswaku a vavasati va humelelile kusukela a nkama wa tolo swoswa va ha tshami makaya bya va ni maresponsabilidade emintirhweni kambe lani ku workshop leyi ya dukadukisana kusa a vavasati va hlaya leswaku namuntlha va fana ni vavanuna va tiza mintizo hinkwayo le vavanuna va miyencaka ja kasi hayini na vone vapapayi loko va li kaya va nga koti ku pfuna mamana buyaka na yena hi le ntirhweni a ni ku hi le igualdade de genere hi fanela a ku hi huwelela hi kombela leswaku a vavanuna a kaya na voni va kuma ntamu wa ku va pfuna amamana loko a li kaya na a buya hi le ntizweni na yo nhlangano leyi va kona vapapayi kusa hi le igualdad de genere ja hi kombela leswaku hi ya mahlweni hi ku pfunana hi khomana mavoko pero a ku va hi ta kulisa ndyangu hi tlhela hi kulisa a muganga hi tlhela hi kulisa a tiko dzezu
8: kana mambo odiretora amelia ni marito lawo kuyisile ke matano ni kutirhisa workshop yo ambiwa kalani ya xifundza xa Makaneta district de Marakwena la xifundza nkulu Maputo
0: kusukela ka hweti ya Ndzhati mintirho ya vudahu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi ta sungula ku yavela mixikitelo ni nkongometo wa ku vhikela mavabyi ya dzedzedze a nga malaria yentelelo ya mahungu lawa na Nicola Mukhavele
10: a ku ve ni ku landziwa mintirho leyi ku vulavuriwa leswaku lomu ka ncenca hi ku ta va ni mintlhangano ya ku hambanahambana leyi langeliwaka hi hubyana yi nga forum da malaria ku ve ni ku tiviwa ni ku ve ku lulamiseliwa leti yelanaka ni ku ve ni ku yantswisiwa leti ti lavelaka ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi tanihi marito ya muongolinkulu eka xibedhlele xikulu xa ka ncenca yi nga medical chef provincial u tlhamusela leswaku michikitelo hi leyi se yi kumekaka eka 14 wa swifundza lomu ka Gaza leswona ku ri karhi ku lunghiseliwa mintirho ya ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi tanihi Sergio Juan a tlhamusela leswaku ku ni michikitelo ya ku enela ku ve ni yi yaveliwa eka tindhawu leti matshan'wini ya ku ve lwisiwa ni mavabyi ya dzedzedze lama vangiwaka hi tinsuna
11: a dzedi já está nos distritos para identificar os armazéns a província já está com as redes alguns distritos já receberam as suas redes para a distribuição no próximo mês iremos iniciar com as formações provinciais e distritais e de nossos ativistas e técnicos que estão a trabalhar ao nível das comunidades e depois naturalmente no mês de setembro iremos fazer a distribuição
10: a hile karhi hi longoloka ni marito ya medical chef provincial i nga ongolonkulu wa xibedhlele xa ka ncenca hi tatana Sergio Juan loko a li karhi a vulavula hi ku lulamisela eka mintirho ya ku ve ku yaveliwa michikitelo ku ve ni ku fikeliwa a mavabyi ya dzedzedze na ku landziwa leswo ku vuliwa leswaku a ku nkarhi lowu ku karhi ku landziwa a makungu ya ku ve ku dyondzisiwa a vahanyi hikwala ka risima la ku tirhisa ka michikitelo ku ve ni va ti fikela eka dzedzedze
0: varhangeli va ta hufuya xifundzeni xa Zavala dzongeni ka xifundzankulu Nyembani va kombisa ku tsaka hikwala ka ku tinyiketela ka vafuwi ka mpalwa wa ku tlhavisa nyezana ni ku hlambisa swifuyu mahungu lawa hi makuma hi yentelelo na Armindo Masingi
12: leguna ku yiphulu ku ngavekisangula lomu xikarhi ka hweti yi hundzileko a ku tinyiketela loku ka vafuwi ka siku ya madan'wini ku oneka hikwala ka ku nghana a distritu yi amukele a mimphulu ya kulwa ni mababyi lama nga ta na ma tlherisela ndzhaku a fuyu ya vatshami va distritu ya Zavala mababyi lawa ku talakabyi matisiwaku hi swidzandza makunu loko ku amukeliwile a mimphulu leyo a vafuyi va humelela hi khikhi loko a wulile Calvin Mukans na kuhi murangeli wa hubyana ya ta ku onelela hi ta fuyu la ka mitirho ya ta vurimi a distritu ya Zavala Calvin Mukans i tlhamusele leswaku vubabyi leki nga ve gita na gi karatisa a distritu ya Zavala na gitisiwa hi swidzadza givi gi luzisa tihomu ta kusuhani ka magidi manharhu ka leswi hikwalaho ka ku nghana a mimbulu yi chikele a distritu ya Zavala a fuyu hi leyi se makunu yi nyimileko aku kuma mabadzwe
13: atihomu swoswi ya ni nga ku ta recuperara porque se sungule ku hlambisa ngopfu tihomu dyondzisa vafuwi a ku va hlambisa tihomu nga le nkama wa ku leha ku va swidzadza swi fa swi nga ti kontaminaranga tihomu avafuwi va ni ntamu va hlengela na hina principalmente loko na hina hi va nyika a mirhi ya ku pfuna tihomu a mfumo hi pfunile hi distribuile 700 litre ya murhi wa ku hlambisa tihomu ka madamu hinkwawo ka maconcentração entao tihomu ta hlamba ti basile a ti na swidzadza entao swoswi yo nyimela ku tihomu ti tswalelana ti yandza ku fana ni khale
14: tala 3 million to homo tinga luse kola kama badge ai nyingi shade
15: to homo tinyingi senti nyingi maji normalmente loko to homo ti tshalela na be ilembe ta reproduzera mais que 3 million to então kan kama ngale anga podi ade 50 million ya tinjira
12: kula ula ka Calvin Mukans na kuhi murangeni wa hudzana ya ta ufui kamtiru ya ta ureme a distrito ya Zavala distrito leyo ulu wale shaku ina ni kusuhanika mune wa makumi kanu mbire magid wati humu hika tishayo tingaviti humelela kalembe gihunzileko lumutikari kalembelegi kurenzili wako ashayo itavi ichikela haka kanu wa makumi wa magid hambile shiku unikileko akuluza kati ngwaniti humu
0: Kusui ni makumi mambiri ya majani tintombi, vakari va jonzi siwa mintiru ya mavoko hi asosiasan para poyu au empregu ikiriansa apeki, ashifunza nkulu ngembani. Etatela iramba yena Armindu Masing kuwa inyika yentelelo ya maungula wa.
12: Majani manwana lavanga va jonzi siwa amtiru ya kufana nita ubiki, ule miligati simbi, ukomikomi gati tamuta magiz hambeni ukuluketele ga mipopi leso kasiku amate matave makumeka lomitini na kunga sale unzako atiru wataku vaka maplango na abulile kwa kamtiru na aula ulileku laka ku waku utwazisa hambeni kubuhisa tingu utaku majahalawa ni vanwana seva mpelele vapasili akubanatu wa distritu ya Inyambana Amerikuwa damji hilo ya teku ngalo amfumu utavi usimamisa aku nyikela autivi zigonzu za mangia kama jani vanwana heku afumu hawochi ungata shukota aku nyikamtiro chonki chitsungu hikwala ho amfumu utavi usimamisa aku lonzota atikursu takufana nileti kala vanga viva amukela shtiki feti zaku se makunu vautiva tiru wa manga ava fushanga lisa kuyabzi loku vabulilika mtiru ya radio Musambiki
16: abidiga imena himena josefa kushindu zanshish ee nizu juziru aku saseka bruki ayivila vangu uvu aku nini hiya hiya keketana hiya hiya aku madonzo kuma kambi aku yukela hiya amu kunyisimintu ya hina
17: Saya harus bertanya mula, para amat kuil seni itu mah kasih isap pembeli menteri lingga ikut.
16: Aku semua nana mula pelajar pembeli, hilab aku hilfam bah hilab betulah menteri, hilkom bela kuah hilfula lah ma bahati kuah kuah kuah ma impresa mangga kona ya ku kota kutira, kota ku iya masuk ini menteri ya ini.
18: Leonardo Orlando sih nabe, nanti kalau ngguf ikut ikut mas sertifikat, ada sih ngi melangga, nanti saya ngguf.
17: Saya seni itu cuma kasih isap pembeli menteri, hawa nangga ikut, Kikalu.
18: Anza tafuna kumunda dadamina. Tafuna kumunda dadamina porque ya. Wako wana wa sofra rakungu vili jama. Rako instala ramagiz. Muka mahalina ntanto wafuna.
12: Kula ula aka majani vanwana lavanga viva pasisiwa akompeleni loka viki lomu a dropen genyambani hita kutiva mtiru ya manga lakungani kuhisela tisimbi ukomikomi gati tambuta magezi ubiki uvaki gama pulangu hambi ni kukuluketela paipi ya mati
0: itangena kata mintlangu kutisa mir lana ashifunza nkulu gaza mintiru ya kululamisa mintlangu lei ingakari titsalisa ka xiyenge xa ta Johnson ntumbuluku kuva yikumeka ka jogos escolares 2026 maungulawa mata na Nicolau Mukavele
10: Mintiru ya kulungusala mintlangu ya ta shikola ishi yumu usha ta mintlangu kutisa miri lei lumu ushifunza nkulu gaza ingana kakashi yengesha ntima ntima lepsu na kubuluwa lepsu waku batlangi nkwa vuse ilava vati tzaliseke eka ravi luvonela kata

0: Angelile kutani ke a hikumbi ni nkatsakanyo wa matsungu lawa lawa.
1: Mahungu ya dzongeni katiku. Ntlawa lowu rhangelaka mabulu ya mpatsano wa xifundzankulu Maputo wu kombisa ku tsaka hikwalaho ka nhlengelo wa xitshungu ka khambi leri Lawugamu. Mahungu na Domingos Makalani.
2: Anclau lowu rhangelaka mabulu ya vumbano Diálogo Nacional Inclusivo wu kumeke na wu tirhela a posto administrativo bya Rasano Garcia ka ndzelekano wa Mozambique ni tiko bya le Joni haleno a xifundzeni xa le ka N'wamba a ku fambeni ka ntirho wa ku va ku yingeliwa xitshungu xa haleno a posto administrativo bya le Rasano Garcia ku ve ku kombisiwa mukhwepa lowu ku one ku kumeka ka mapimo ya vana va tiko na ali mapimo lawa ma tirheliweki ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula anga ve xiyenge xa auscultação pública ka xiyenge lexi xa audição pública haleno a Rasano Garcia a vahanyi tiko hi lava kombelaka ku va mabulu lawa a le lawa ma pekisaka matshamelo manene ya ku va tikweni ra Mozambique ku ve ni mintirho ya ku va ku ta tholiwa lavantshwa ngopfu lava va nga ka zve va hlongoliwa tikweni bya le Afrika do Sul hikwalaho ka xenofobia nakone va kombela ku va ku bekiwa matshamelo manene hi nawu ya ku va ku tlakuxiwa wa xiyenge xa ndondzo ku va a vadyondzi a le lava va kumaka vutlhari swikolweni.
1: Nyamuntlha ku endliwi nhlengeletano ya vunharhu ya wansati a tirhelaka mfumo a xikanekisweni xa makaneta na ntirho lowu rhangeliwi hi holobye nkati wa mintirho ni mahanyelo manene Yvette Alan kun'we na Innocence Impisa holobye wa administration statal. Ka nhlengeletano leyo ku kumekile nakona ni mfumo wa xifundzankulu Maputo na nhlengeletano a wu ni nkongometo wa ku dokadokisana hi leti yelanaka ni nhlengelo wa wansati ka ku hluvukisa tiko. Mamana Amelia Tembe a buleke ni mintirho ya Radio Mozambique a vule leswaku nan'waka hi ximi xa xifundzankulu Maputo nhlayo ya vavasati va tirhelaka mfumo wu tlula nhlayo ya vavanuna ni ku va ku ve ni nhlayo ya ku tsakisa ya vamamana va kumekaka ka mintirho ya vurhangeli.
3: Loko hi tiza hi ku fana na voni vamamana va tlhantukisiwa a ku va na voni va ta kota a ku hamba va tshamaka makarhi ku didirhisa hi xefiya lani xifundzankulu ka Maputo ka karhi ku di xefiya hi ni 2538 mulheres.
1: Mamana Amelia Tembe loko a vulavula mayelana ni nhlengeletano ya vunharhu ya wansati a tirhelaka mintirho ya mfumo yi endliweke nyamuntlha a xifundzeni xa Makaneta. Ku sukela hweti ya Ndzhati mintirho ya vudhawu hi ximi xa xifundzankulu Gaza yi ta sungula ku yavela mixikitelo ni nkongometo wa ku vhikela mavabyi ya dzedzedze anga malaria. Mahungu lawa mata na Nikolau Mukavele.
4: A ku ve ni ku landziwa mintirho leyi ku vulavuriwa leswaku lomu ka ncenca hi ku ta va ni mitlhangano ya ku hambanahambana leyi langeliwaka hi hubyana yi nga forum da malaria ku ve ni ku tiviwa ni ku ve ku lulamiseliwa leti yelanaka ni ku ve ni ku yantswisiwa leti ti lavelaka ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi tanihi marito ya muongolinkulu eka xibedhlele xikulu xa ka ncenca yi nga medico chef provincial u tlhamusela leswaku michikitelo hi leyi se yi kumekaka eka 14 wa swifundza lomu ka Gaza leswona ku li karhi ku lunghiseliwa mintirho ya ku ve ku yaveliwa a michikitelo leyi tanihi Sergio João a tlhamusela leswaku ku ni michikitelo ya ku enela ku ve ni yi yaveliwa eka tindhawu leti matshan'wini ya ku ve lwisiwa ni mavabyi ya dzedzedze lama vangiwaka hi tinsuna.
1: Huvu ya xifundzankulu Nyembani yi karhi wu pfisa swirho swa yona hi leti yelanaka ni ku tiva ku hlela mikhwepha leyi amukeliwaka ka huvu liya. Mahungu na Horacio Romão.
5: A huvu ya madota lomu ka provhinsi ya iNyembani hi yona leyi yi buvisisaka a zwirho zva muti lowu kasi a ku va zwi kota a ku wona hambi ku va zwi hlola a maphepha lawa ma yisiwaka ka muti lowu hi hosi ka provhinsi ya ku lawuliwa hi minawu ya ku yelana ni ta wulondzoka titshomba ta misava a ta mandha ku hanyaka kona a murhangeli nandza wa huu ya madota ximu cha provhinsi ya Nyembani ale Mamadina 2 yana loyi a vulaka swaku swirho swin'wanyani a swi na wutivi ku eta xungetano hi timhaka leti ta ku yelana ni mandhawu lomu hanyaka kona hi ku lawula hi minawu ya kona hambu leyi ya ku yelana ni ku londzota a titshomba ta misava.
1: igamesa hi mahungu lama vulaka leswaku varhangeli va tawufuya xifundzeni xa Zavala adzongeni ka xifundzankulu Nghembani va kombisa ku tsaka hikwalaho ka ku tinyiketela ka vafuwi ka mpalwa wa ku tlhavisa nyezana ni ku hlambisa swifuyo. Mahungu na Armindo Masingi.
6: Leguna ku hiphulu ku nga vekisangula lomu xikarhi ka hweti yi hundzileko. A ku tinyiketela loku ka vafuwi ka siku ya madan'wini ku onheka hikwalaho ka ku nghana district yi amukele a mimphulu ya ku lwa ni mababyi lama nga ta na ma tlherisela ndzhaku afuyu ya vatshami va district ya Zavala. Mababyi lawa ku talakabyi ma tisiwaku hi swidzandza makunu loko ku amukeriwile a mimphulu leyo vafuyi va humelela hi khikhi loko a wulile Calvin Mukans na ku hi murhangeli wa hubyana ya ta ku honelela hi tafuyu la ka mitirho ya ta vurimi a district ya Zavala.
1: Muyingiseto wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya dzongeni ka tiku ra ha pelile.
7: Kunene hi tlangelile 22 zore zvina 6 minutos maencela lawa hi ta va hi kuma titsongo tiyelanaka ni ta nxaviso ntshako hi ta va hi zamba Alberto Langa ni ta mafambela switaratwini hi 22 hours na 30 minutes xi ta va reportage.

0: u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Tiveta mafambela switaratwini.
3: Vhikela vutomi byako i bya vayakitiko.
4: Hoyo hoyo ka nongonoko wa hina wa mafambela manene switaratwini. Tani hi xihena nongonoko wu le mavokweni ya Alberto Langa. Namuntlha hi lava ku tsundzuxana hi mhaka leyi nga tshukaka yi hi kanakanisa hi tlhelo la hina loko hi famba lomu switaratwini ni mimovha ya hina. Namuntlha hi ta vulavula hi Artigo 81. I mpimo muni wa byala wu pfumeleriwaka ku va u fambisa movha na u nwile. Rodriguez Chavani a hi tela ni ntlhamuxelo wa hinkwaswo ni swikhatiso swa kona. A hi muyingiseni.
5: Swa tsimbisiwa a ku va u fambisa movha na u tamelile a kopu kumbe xigadyana xa byala.
6: Ku tamela so.
5: So ku tamela na u fambisa movha u tamela byala.
6: Ku tamela kumbe ku veka ndzeni ka movha.
5: Swa tsimbisiwa ku tamela xa ku sungula. I xa vubindzu swa tsimbisiwa ku fambisa na laha ndzeni. Kuni byala. Ulindzeni ka movha wako. Lomu ya ndzeni ku tshamaka vanhu nompodi ku va ni byala. A burgini kumani na komadri na kumpadri anana na xigadyana hayani. Komadri kumpadri a ku hanani. Teka u ya beka bagajeni. A ku teka u ya mukela xigadyana u beka la tlhelweni. Swa ku xa u xipimisela na u famba ya wena. Ana u pfumeli. Teka xigadyana u fihla bagajeni. Nompodi u tamela i ne mpodi xi va kona lomuya. Ana u pfumeli. Xa ubidzi. Anawu a wu pfumeli ku va u fambisa na u nwile. Anawu a wu pfumeli. Loko swo leswo swi enceka u fambisa na u nwile, pra mufambisi wa movha wa normal. Mufambisi wa movha wa normal nhla, wena ho ku va ni movha wakwu u teka proyanti zweni, u teka u famba u ya, u ta tatela michumu yakwe ya normal. Loko u kumiwa na u fambisa na u ni kusukela ka zero, ate 0,29 ate 0,30 o tsalwa multa wa 1500 metikash. Wena u mufambisi wa normal i movha wakho wo tipasiyarela ni ngamu kumbe wo tipasiyarela 0 ate 0,30 u tsalwa multa wa 1500. Loko u kumiwa na oni 0,31 ate 0,40 u tsalwa multa wa 2,500 metikash u khomeliwa karta. Swi hlaya swaku u kuma multa u tlhela u khomeliwa karta para u ta tshava a lembe na u nga fambisi movha. Loko i li ka ku sungula,
6: loko i li ka ku sungula u khomeliwa u tekeli u tsaliwa multa wa 2,000 u tlhela
5: u khomeliwa
6: karta
5: leswi
6: loko tshama lembe
5: a lembe na u nga fambisi tenko u ya hakela
6: sungula la
5: tenko u ya hakela multa para u gama u ya hakela a multa a kumandzo a maphoyiseni o u ya hakela na tera u ga mufamba u ya sinara a inibisawu. A inibisawu i ku tsimbisiwa a ku fambisa movha a xipimo xa lembe loko loko u sungula. Loko va ku kuma na ili 0,41 ate 0,70 a multa i 3,500 metikashi naswona u tsaliwa multa 3,000 u khomeliwa karta u ni lembe na u nga fambisi. Loko ili 0,71 ate manje infinito ate lani ati numero titaka ate lani uchinuta ka bubuka kona lani utsalwa multa wa 5 utshama lembe loko ilika usungula. A loko ilika ubidzi utsalwa multa ugama utshama a 2 years loko ilika ubidzi ukumiwili na bidzi a lembe dzoledzo na unwili uhakelile multa u kumbirilile lembe u tshamile lembe u hetile lembe a ni chemulile ya leswi ni nga heta lembe ni ta vumba u tlhele u kuma karta swo u tlhele u kuma karta byakwu u tlhela u ya kumiwa kambe ka ubidzi ntao u ta tsaliwa multa ja u ta tshama 2 years loko a kuma ka ubidzi porque a wu se na nwa ben ntao tenke u tshama 2 years na u ti nwela vontade mas não pode uma não fazer missa move a só dois anos está tendo ela vontade o pime está bem lhe sujeira a só né eu tomei drago lhe sujeira a só eu tomei drago não bem ainda está a ter logo o calda dois anos o a recuperar a carta logo que ela o comiu a cambi ao três na conga caluti cinco anos o comeu a carta e de fez
6: awana
5: direito lo kwa samo botomo ndawe awana direito Mozambique awana direito
6: tambisa kama tiku
5: apo uzuzati kujimbenyana utanwa kwa halo famisa vontade kwa halo kambe lomo Mozambique e um ano dois anos loko vakukuma kambe na kunga khaltanga 5 anos ukhomelwa carta de veja awana a carta leso imu famisa wa mova wa normal imu va wawo
6: iwo mova wa yena o pfuka famba ti tirela swa
5: yena ti tirela swa yena ja aloku ikhanela hi va famisa va mashapa lava vhamba ka service
6: publiko va pakela vanhu
5: a service publiko tanto a taxista tanto imu va ntizweni u transportara va kulega tanto ixibomba aloko ulintizweni na ufambisa movha lelano a tolerância é 0,0,0 yeah, a tolerância é 0 akona só ah nada nada asukona abrugini nitolo asukona ana awuli ungani namuhla ana uli ungafambisa movha na uposile ungafambisa movha na uningati anyameni então logo o engenheiro só camu chine a neno atola a mochina o chefe só o leste só atolo como ele se ejalale então lá no a tolerância é 0,0,0,0 tem que utilizar a multa tem que utilizar a multa o 15,000 meticais
6: Tem
5: que o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão
6: é
5: o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O salão é o salão. O aloko uli conditor profissional lwe kumbe famisa kamião kumbe famisa amova wa kupakela a minchumu a swigodzo loko kumiwa na wena u tsalwa a multa wa 10,000 meticais então unga vitisa hi maka muni aloko pakela vanhu ili 15 ambenya ni 10 hi maka akupakela vanhu i responsabilidade de kulu anau o a legislador a fumo a legislar casone e com preservar a autonomia da van não pode vano vafa não pode vano vavavisiwa valimala tem uma cata tem um acidente tem uma cata tem gozo é por essa razão e mas ele a multa é 15 para não pagar a van e 10 para não pagar a caixa de jumba aloku vago kuma o comiu o famisa mova o zaimbangi kumbe o tlavija sao kumbe o nwishino a swi dana danana a hi byala mas imbangi xi kwalikeni nchumu leswi ku cincaka ndzondo endao loko u ya chekiwa swi kumeka leswo u kuma multa wa 20,000 meticais então a timhaka ta ku fambisa movha na wanwile i timhaka leti a nawu u yalaka ngopfu swinene ya hi nga swihlaswa ku a infração mais grave de todas as infrações o código da estrada classifica esta infração como a mais grave quer dizer a problema eles ao famisa na onwile kumbe u dzahile kumbe na ndzondo yi nga li kona hi mhaka a swi dana danana kumbe mhaka swi dzahadzahana kumbe i mhaka leyi yaliwaka ngopfu swinene
6: hinkomatlhelo
5: Então é por essa razão as cartas já quando são descasadas então
6: isso
5: yeah.
6: E naka nivuti salai macamoni macaya kuniku in timu munwa dalopo melua takuba o anwa munu takuba bangwanyan avato na vhi famba ku lomu stratini ha ni yo bakopo ntsolo ange vange ni akuna mhaka ha ni nwili ora ni ta phuza mati swita pumba ora ni ta ku yini so pelme ni vakanganyisa ni la ku tiva swa ku hi le xanisa a xi ni endla swa ku ni la ku tiva hi ni ndava swa ku kahle kahle nga ve ili yini xi endlaka i nga ve mpimomuni wa byalo pfumeleriwaka hi nakona funtsi ku ni mhaka ya ku va byala ni ku tekeliwa a karta a ku a va ni tekeli a ku na nawu wu pfumelaka swa ku ni tekeliwa a karta se hi lani a ni la ku tiva kona nhlamuxelo ya kona hi ku mhaka leyi ya ku tekeliwa karta ngopfungopfu leyi va yi ya le ntamu vanhu va ku ni nge tekeliwi karta hi ku ni yo phuza byala lexi ni xi tivaka i ku tsaliwa muta ntsena
5: ya a timhaka ta mpimo swa ku i mpimo muni a ni hlayile swoswi swa ku ni nga tlhamuxela swa ku a loko u fambisa vanhu kumbe loko u pakela swijumba a toleranisa i 0.0 a ku na swa ku neni wa khopo kumbe neni wa xivhuwana ehe kumbe xipunwana ehe a toleranisa i 0 nompodi u va ni byala anyameni nompodi u va ni byala angatini a toleranisa i 0 ni hlayile futhi swa ku ku ni a loko hi li di 0 a ti 0.30 para mufambisi wa movha wa normal a tsaliwa multa a nga khomeliwi karta a multa i miliki nyenju hi mhaka muni a legisladori a wa dzumba swa ku a lwe wa mufambisi wa movha a ni byala a ngatini maxi a li en conditions ya ku kontrolora movha a vhika tinghozi a yi nda swi ta a hi le en conditions nhlamufambisi wa normal i movha wa yena u famba a tipasiyarela swayo a wa khatisiwa hi ku a tsaliwa multa bodi a tsaliwa muta a zama continuara fana porque a swi kota a ni maconditions ya ku a nga vhikelela a nghozi xitaratwini a nga vhika a nghozi tanto para yena a si nkumu para munhu mumbenyana a fambaka la xitaratwini bodi a famba hi movha kumbe a famba hi minenge a nawu wu li a loko u sedera loko u nwile a partir di 031 tem ku khomeliwa karta loko u nwile na u pakela vanhu kumbe u pakela swigotso kumbe u ni a swi byahabyahana nhlokweni tem ku khomeliwa karta leswo a hi vontadi bya pholisa kumbe hi leswi a nawu hlaka swona pero u ta kota ku kumpirira a purasi lebyi ni nga hlaya bya lembe kumbe malembe mabidzi na u li ni bidu na u nga fambi na u tsimbisiwa ku fambisa movha hi leswi a nawu u hlaka swona hi nge swi koti ku hlaya leswaku a para wa tinjhira a nivel kumbe hi 05 kumbe hi 010 hi loko u nwa kopo kumbe makopo mabidzi a hi nge swi koti yini lexi hi kotaka swona u ku byela leswaku makwerhu nga nwi na u fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile ku ri kusa a leswaku nwa kada munhu ni munhu a na organismu byakhe kada a miri wa munhu wu reagira hi manela mambenyana podi wena u nwa kopo ni lweyi a nwa kopo kwa ku swa ku zara 0-10 ka leswi a ku zara 0-3 a hi swaku muchini wo fadlara a organismu za kada ni munhu byi reagira hi manela ya swona podi munhu wa xikan'we wena u hantla umuka yo humula yena nga yi humula yena wena u humula ngopfu yena u humula katsongo wena u lalela u jantara yena tlhasa punya pawu wena u nwi mati na u nga si chikanisara yena a nga danga nchumu enta kada organismu na organismu byi reagira hi mareagirela ya byona podi u dominara byala lebyi u nga gondzi byala lebyi enta a hi swi koti ku hlaya swa ku nwana kopo nwana tikopo tibitswi hi kota ku hlaya swa ku u nga nwi pro fambisa movha u nga fambisi movha na u nwile buki loko leswi swi endleka u ta khatisiwa
2: tiva ta mafambela switaratwini
3: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko
7: kuphatima
8: santo dos kamauri anga agosto 2026
9: kusungula nongoloko phatima maputu 2026
8: warambiwa kuba uhlengela kamtsantsho vunanga bya xifundza nkulu maputu
9: zwihandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dyizandzaka
8: hi kurindzile
7: phatima
10: kune mamano vatsongwana avatsongwana va tsake swinene masikwana lava tlhelelaka xikolweni
11: u nga bali phea se a va xiwa vanghana va vona va le xikolweni na hina hi ta humula ku hayitela nkama lowu va ya nga xikolweni phea i
10: hi ta humula mani kambe se mhaka yi laha ka mabuku ma nga famba ni ndhambi
11: va ta phakiwa xikolweni bava nambi loko vo hlwelanyana kambe va ta gamela ku veni va phaka loko hi nga ta kotaka ku xava hi ta xava a ku na ndlela phela
10: u tiyisile u va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya wa tiva hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela exikolweni
11: ya alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina
10: mamana mamani a ku na ntirho wa mina a ku na ntirho wa wena la hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana loko ni ni nkama ni ta va pfuna loko wena u ni nkama u tamela ntirho loko hi mahaleswo u ta swi vona swi ta hi na byalela njhe
11: leswi swin'wana swi ngo vona mina ke
10: mamana leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka kambe ku ni swa ku fana ni loyi wa ku sungula ku dyondza u nga n'wi heleketa exikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya
11: hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina

0: Mwingiseti wa dzongeni katiko ripelile namuntlha ka yentelelo wa mahungu la ku vulavula hi matirhela ya vadyondzisi ni ta madyondzisela a xikola primaria completa xa Nkutana localidad ra dzongeni a xikanikisweni xa xihlali xa Josina Machel xifundzeni xa Kamanyisa. A xikolweni lexiya vatsongwana va dyondza hi ku tirhisa tindzimi timbirhi ra ku sungula Xiputukezi, kambe leri va ri tirhisa hi nkama wutsongo. A nkama wukulu wa ta dyondzo ku vulavuliwa Xichangana i ndlela leyi tirhisiwaka hi vadyondzisi ni xiyenge xa ta dyondzo la qualidad leriyana a ku va vadyondzi lava va hatla va khoma a leswi va dyondzisiwaka swona. Ka lexi xiyenge mitato mabulo yanga va na wona na mun'we ka vadyondzisi va kumekaka a xikola primaria completa xa Nkutana na vadyondzi lava hi nga va twa ndzeni ka xilawu na va ri karhi va konta ni ku hlaya leswi va dyondzeke swona hi ku tirhisa a tindzimi ta xinto a nga ririmi ra Xichangana ngopfungopfu. Handleni ka sweswo ha ha twile marito ya vadyondzi va nga ri vangani lava handleni ka ku va va yile ni mixo exikolweni va tinyikeke nkama ku va va teka swikomo va ya masin'wini i mahanyela ya vo vatsongwana laha na localidad ra dzongeni a xihlaleni kumbe iya Josina Machel a xifundzeni xa Kamanyisa. Vutomi andhawini liyana a hi lebyi byi na byaleke i vutomi bya ku bya tika ya kutsongo kambe va ta ku yi vatsongwana hi lava va sindzekaka ku va va masin'wini na a ha ri vatsongo swinene kambe hinkwaswo va endlela ku va nga kuma xan'wanchumu emasin'wini hikuva mibyalo ya vo hinkwayo leyi a va ri na yoho va yi luzile hikwalaho ka ndhambi yi humeleleke ku sungulele ka lembe hi nga ka rona. Kutani a hi nga yingeleli mabulo lawa hi nga ma fambisa na un'we wa vadyondzisi emugangeni wa dzongeni xikola primaria completa Nkutana.
1: Ku sungula ni tlangela ku kuma nkarhi lowu wa kona ni hambiwa swivutiso hi mina mudyondzisi na risisi dzimba.
0: Kutani mudyondzisi wini ntirho lana xikolweni vatsongwana swilini va ta njhe xikolweni a va choti swilini
1: vatsongwana vona va ta xikolweni hambileswaku nini va kumeke ni swikarhato swa tindhambi nkarhi lowu kunini hinkwavo va sukeke va ya ka Manyisi kambe loko te va vuyile va fike ku vuya vona va nga swi kota ku vuya van'wanyana va ta hi ndzhaku kambe va gamese va tlhangana hinkwavo a dyondzo ya famba va ta xikolweni ndzeni ka swikarhato maxi va ta xikolweni.
0: Kutani loko u ri karhi u dyondzisa njhe va swi khoma leswi swi dyondzisaka
1: va kumeka va swi khoma hikusa xa vumbirhi futhi hi tlhelo la mafambiselo ya dyondzo ala ka xikolo xa ka hina lexi a yipese Nkutana hi ni a model leyi va ngo yi billing a nga li rimi lavatsongwani kutani loko hi fambisa a dyondzo hi ndlela leyo swi hatla swi kumeka va swi khoma vatsongwani hi tlhela hi vona a bindzu la swona swoleswo.
0: Okay, kutani u na vangani wena lomuya na xilaweni?
1: Mina swo swika segunda classi ni ni a 30 seswa vatsongwani lava dzana va nga va rhumba va xisati se lavan'wanyana nga va rhumba va xinuna
0: hinkwavo va nga sungula na wehe va na wehe va nga thindeka
1: va hali kona va hali kona kambe lava ni hlikani van'wanyana ku enceke leswaku ni vatswele van'wanyana ko te va vuyile hi nkarhi wa ndhambi va ri kumeke ku va rhurha lomu se va teka vatsongwani vo lava va fika vambirhi vanharhunyana lava se va nga ya ka swikolo swa le handle hikwalaho ku venini a vatswele nkama va nga vuya a va ha veneke ku tshemba leswaku venini a ndhambi yi nga ha ta phinda se ndhawu va gama va teka vatsongwani lava va va susa va famba na vona va tshama lomu va tilulamisele kona a vutomi byintshwa.
0: Okay, n'wina swi nga va dyondzisi ku karhateka mi nga na kona ka ndlela leyi a wu dyondzisa hi kwihi ka kona?
1: Ena hina ha karhateka swinene hina hi hlupheka hi timhaka ta ku yini a swi bya leswi a nga material dyondzisini swin'wanyana a swi na swona hi ku yingenela xi kona kambe swi tlhanganaka hinkwaswo hi vulavula ngopfu ngweni malivro a malivro vatsongwana van'wanyana va na malivro swilo leswi hi nyikaka ku swi hi karhatela ngopfu ku veneni hi fambisa dyondzo kambe hambi swi le tano hi tirhisa tindlela tin'wanyana ku veneni ya dyondzo yi nga nyimi kambe loko a swi koteka malivro a hi swi na ku veni ma nga tshika hi makumu.
0: Kutani xa wugamu ku xi vutisa hileswaku ha hlamala na ha ha fikile laha hi vona a maxinela haleno handle ku endleka yini vatsongwana vo nghena va nga na maxinela xilawini ku endleka yini prosedema
1: a vo nghena va nga na maxinela va nghena va lava maxinela so ku hi vona hi vona va tlhelaka va ku ri na dya swova nghena ni maxinela kuve yini ya tlhekelimpa masala se va vona swa va nghe loko va nximisa lahayani ku va mhaka swona maxiyata va nga ta ku ni vo nghena maxinela swa ku swi nga chuseki swa chuseka va nghena maxinela vatsongwana loko va swi lava siku leli va humesa swa ku lomu i ndhawu ya timpfula kutani loko va ta hi kaya va ta na vanhu madaka manyingi se swi tlhela futhi swi hi hlupha malwimpele se kasi loko hi veka maxinela hi veka hinkwenu hambi hi na vadyondzi ha veka ngandle se hi nghena hi nga na a maxinela ku laha phakatinini swa ku yini ku tshama ku li ku basile
0: se leswi mi nghenaka mpundzu loko ka titimeta hansi a mi nge ti khoma mavabyi
1: na hina vo hi swi ehleketela ta loko hi fika mikamalo ya wuxika leyi a hi swi yencisi leswo hi ya nghena hi maxinela hi mani hi tshamela hi limba leswi swi enca ngopfu ku nkama malanga nkarhi wa ku tlanga hi nkama loyi swi encaka ngopfu wona kambe loko swi ni nkama lowa wuxika lowu hi yo phazanyakanyana nje masinyana lawa ku leswava lamafirini maxili kama hi nga suka wola sa hi nghene maxinelo kwini a swi tsimbisiwa ku va ni a xitikazelo ka swona swoleswo
0: kutani marito ya ku gama u nga siyelaka vadyondzi lava va ku twaka ka lowu nkama professor hi ku vona a matirhelo lawa u nga na woho laha ma karhata kambe wa tihita a marito u nga nyikaka vadyondzi hinkwavo va hi twaka ka lowu nkama hi wahi ya kona
1: mina ni sima mana nikwena a hi jini mafinekeni jini xikolweni hi dyondzeni hambe hi nga veleka swikarhato a nga kona munhu loyi a nga tswala na le dokodela kumba le professori kumba le piloto swilo hinkwaswo swi sukela tidyondzeni kutani a loko hi le dyondzeni ngopfungopfu hina hi nga lomu ka atinhoveni matlhelo ya le ngandle ma atinhoveni mara ya xikolweni hikuma hi hlupheka hi ntamu hi timhaka ta switarato a vatsongwani va demadixasale kule hi ntamu kambe swi nga ku karhati ku veni hi ku veni u tshamaka kule kokwaa namuntlha ni nga ta ya xikolo nawu independent mi le ka distance hi fanele ku veni hi sindziseka hi ya xikolweni para hi lulamisa a munzuku bya hina se hi leswi a ni swin'wana swa ku ni nga pfuna vamona makwerhu
0: professor hi minete yin'we ha kombela ku mi hi chunsa hi lava ku twa leswi mi dyondzisaka ni ku mitwa hi khoma marito ya n'wina na mi ri karhi mi bula ni vadyondzisi hi minete yin'we leswaku hi ta hantla hi huma hi siya professor Dzimba na ti fambisela a ntirho wa yena ka lowu nkama hi lava ku nghena laha xilaweni sala kwato a nga kona professor Dzimba a hi twineni a dyondzo leyi nyikiwaka
1: lexile vadyondzi siku loko a ni nyima ka lexile vadyondzi moyeni vadyondzi tshama mixinene a hi tshameni hi ta ta pfuxeliwa nyamuntlha na nikambetitani va tata hi pfuxa lweyi a navela ku yini ku sungula hi muyimbelaka kutsongo a le simu lin'we ndzelaku hina hi vadyondzi va yini i mani loyi a kumbukaka xitwali i mani a nga hi byelaka xitwali xin'we xitwali tlhaya hi ntava ka swini
2: xitwali a
1: twali a muyena nga byelaka xitwali hlayakose xitwali ya xitwali a hi letele xitwali
2: xitwali e
1: xitwali e i mani nga byelaka letele a letele
2: letele a
1: letele a na i mani nga byelaka letele
2: letele ne
1: letele
2: ne
1: ne akani nga byelaka anhlayo anhlayo yin'we u lava ku yi byela ya letele kumbe anhlayo
2: letele me
1: letele me i mani mi n'wana va ku yi byela nhlayo nhlayo la matematika swona loko lava ku hlaya tinhlayo hi tikumaka matematika se mani a khumbukaka nhlayo yin'we se hi fundile a hi ri ku humuleni nje leswi hi nga va ku wiseni hikuva yo kholo ku ni nhlayo n'we ni nhlayo ma ni nhlayo i mani a nga hlayaka nhlayo a ku hlaya munhu ka hlaya hlayo ma kambe laha xikolweni ka helela leyi xikolo xa ka mani lexi hi le xikolo xa xikolo xa n'wini mufunda a xigava munhu muleka kilasi muni n'wini muleka kumela ka xigava xa ku su ka xigava xa ku sungula khanimam swinene ya navela ku vilela swito swa ku na hi swihi leswi swi kumaka laha xikolweni ka kuzi ka ntlawu la n'wina dyondzo va le ina a n'wina a la xa hi vali a xilolomete lexa ku ni hi nga sekini ku dyondza swi kumile ni hlayile kona nyamuntlha layani ni ku inela vumba vonaka lahayani i varadi musa mbiki munhu maradio kaya munhu maradio kaya i mani lwa khulumaka wun'we ntseka radio ku papa a pfula xiradiwani i mani mumuti waka laha u twa mani laya ni weka raka xiradiwani a khulumaka i mani nganye hlaya mina
2: ndenotisi
1: vadyondzi nyamuntlha hi ntirivalo ni ta famba ni ya mikomba titiya enya bila ma swi kumile ni van'wanyana lamo ka mi nga va tiviki ta famba hi huma laha hi ntirivalo mi ta famba hi ya va tiva swaku loko hi va twa karadi kaya na se hi va tiva swona vadyondzi khani mavi loko hi huma ntirivalo laha mi ni kumbukisa hi fambeni leri demosambiki para hi ya tiva vanhu lava va va twaka karadi ha swona hi ku na mi van'wana ni va tivi vadyondzi na mina u va twa karadi
3: hambanini tata
1: muku tatana u ndawu amtsekanga
3: amtsekanga dyondza na hombe swo khanimamba
0: kutani hi twile marito ya professor Dzimba loko wa le ndzeni ka xilawu a bula ni vadyondzi vakwe va primary class na ku ve nakona wihi ni nhwanyana mo n'wi tirhelaka laha sekretari ya la xikola twila n'wi mani
4: Vito ni Sandra Paulo Ntimani.
5: Kune Sandra kutani matirhela n'we mo yini laha xikolweni ku karhateka mi nga na koho ndzhaku ka ku va vatsongwana lava ntalo wa voho hinkwavo va xanisiweke hi mhaka leyi ya ndhambi kutani tidyondzo to yini laha na xikolweni xa nkutani?
4: A tidyondzo a vaprofesori va lwa na swoho va lwa na vo ku va dyondzisa hambileswaku a van'wanyana va ha tlhelanga hinkwavo hikwalaho ka ku va zama ku va va huma a layile hi mhaka ya mati purke vatsongwana na va sofurera hambiloko ku ni mpfula ku ni mbangu leyi ya ku vatsongwana va konsegeri ku vuya la xikolo hi mhaka ya mati
5: kutani mazama ku lwa naswona hambileswi swi karhataka
4: a kaliwa naswoho van'wani van'wanyana va humelela hambiloko ku ni nkama ku na timpfula ku ni mati va humelela van'wani van'wanyana swa liwa ka dyondziwa
5: intwina loko swo nge swa koteka kumbe mseketeliwa intwina mahantla a mi navela ku mahantla mi pfuniwa hi swo la xikolweni
4: a la xikolweni laha hi ta hlaya swaku aka mati leswi ma nga teka hinkwaswo a ku hlaya swaku hi nga pfuniwa hi leswi swi nga va ka ku devi se ku kheta a va pfunisa swaku va nga kota yini purke so nhambi hi materiyali ya ku tirha pra vaprofesori a makoko mudeviseri so pra xikolo xi basa material dilimpeza a swi koho hi ku basa ka ku hetelela hi kusa muchumu swi fambeni mati
5: kani mama ntirho wa hombe qhuveka na swona
4: Sandra Paulo Timani
5: obrigado kani mambo Sandra a nkama lowu hi vonaka kutani vatsongwana van'wana va timukela ka makaya we mfana a vito mani
6: ni Erwin
5: hi mani
6: Erwin
5: okay ni vona ni xikomu mfana a wu kwihi
6: ni kurimeni
5: a wu kurimeni a wu rima kwihi
6: a lava swekelaka kona
5: okay kutani se mi hetile a ku ba xitoko xa n'wena mi rimile swi hetile sweswi u ya kaya u ta yincheni kaya
6: na veka xikolo
5: okay se a tidyondzo yena xikolo
6: tata etenhlikani
5: a mi nghena nhlikani okay se u yeke nhwanyana we vito ra wo mani
7: me Elena Orlando mia
5: Elena se u tirimelile u rime xitoko muni
7: halaka va xekelaka ko
5: u rime xitoko xa xikolo okay se leswi u ya kwihi
7: ni ya kaya
5: u ta endleni kaya
7: na fika ni va ka xikolo
5: u ka mu endla
7: ngamani leswiya ni hlandla maparata.

0: Dishili vovo.
1: Dishili ntukulu wanga.
0: Oh vovo, uya ka kwini ni xijumba unga veleka? A xi tiki xolexo.
1: Nambi xo tika ntukulu wanga, ni ta ku we mani leswi. Ni ya hala gangeni ka n'wana wa mina. Hi baleka ka wo mati ke.
0: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovo. Ni ta ya ku veka ko seniya. Unga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
1: U tirhi swinene ntukulu wa mina. Phiya laha a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona ha xo.
2: Hoyo hoyo mama, se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa?
1: A ni n'wi tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni laha. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
2: Eyi, a twaliwile mani, a ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
1: Hi luyani ke phaya i mufana wa munene jaha leli.
2: Oh, hosa yi muhlayisi a kulisa swo leswiya swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
3: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo, ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka ku seketeriwa i swilema, vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu, ku mu komba elirhandzu, ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana.

0: leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombo la mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo, kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.
1: Vinte e três horas e um minuto. Lei emissor provincial de Maputo a Rádio Moçambique, emissor provincial de Gaza, emissor provincial de Nhambane Jetich, com nessa Rádio Moçambique. E longo logo essas pessoas que nem que vale coisa, e longo cama e com a malahaia cansimbia, 23 horas na 30 minutos. A cuba e tá com a último jornal. A renascer em inglês, e nga a gente agachou no que nem no que ninguém cuba e longe essa amabulo. Mabulo lawa matakahi ninghenisa koneka muntilo uya hi rinya zindzaka ka siku va hi kuma wone kutane hi hlunya leswaku mintizu le miya mahlwini hikuva mi ku tlhasela ha hombe fa hi ta navela leswaku hi nga bulisana na wena muzantswi wa mingiseti hi kolaka ku va hi tirhisa alinqunga lana ke hi nga tirhisaka 82 84 30 84 80 i ku va hi xewetana ka musumbuluku lwe leswaku kasi byi pela njhani kholomo u nga kone. Xizame xo yini xizame laha u nga kona kumbexana wa gwenta ku va u nga kuma a tihunyi leswaku ke a nkama lowu u londzovota mintizu ya Radio Mozambique na u le kasi u tiwozela a ndzilo hayayayayayaya loko byi pela kutani u sungula ku va u dzudzadzudza a swi jensajensana lomu swi nga kona hawu

U ta dlavala toto kunake rosinya swa ha tsondzoma ku va hi nga tlhela hi amukela vayingiseti kambe hi swintshwa leswaku loko wa mun'we a humelela kambe ke kutani endzeni ka timinete tingani hi ta va ka 23 hours na 30 minutes hi ta kuma ultimo journal.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 0 horas a Moçambique, Kunene, Bugamo, já Dzongeni.
2: Chitiku cha Dzongeni.
3: Muvulo, wavunaro, ni wavuntlano, e 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela, ni nhluvuko wa miganga. Chitiku cha Dzongeni.